0: magiging mister ni Bea Alonso.
1: Okay.
0: Ang bilyonaryo nga Vincent Cook. Kakulop, aadto hiya han ginhimo nga sari-sari store convention han Pure Gold. Nag-convention ngan kakulop ang Pure Gold. Mm. Ang title, Sari-Sari Store Convention.
1: Pag-promote ni hinin mga Sari-Sari Store nga matikang hairat mga paninda.
0: Oo. Han last year, ini nga event, dito ni Bea.
1: Oo nga yan.
0: Pero at that time, diri pa official nga hira. Kataliwan na ito nga event, mga tulo o pat kasimana, dito lad ito na confirm last year nga hira na. Iyan na, itpakiana, kay nakitaan man kakulop ni Vincent, didahini nga event, waray man din ni Bea, aad to ha Spain, o pwede tiya pamilya. Mm. Tapos naka-schedule yan na nga week. So, iginda yun, han pamilya, han actress, an ira biyahe, kay may ticket na.
1: Bakuri pa mag-rebook.
0: Ngan waray man liwat ni Ragastos it pag okoy dito, kay may ada man balay hi Bea ha Barcelona.
1: Porbida, may dangan balay ha Barcelona.
0: Amo ito nga naka-acquire hiyahin Spanish citizenship.
1: Okay.
0: Basta may
1: dual ini, dual siguro.
0: Basta may ada ka dito, residensya. May ka-property, may ka-balay. May medyo diri sugad ka istrikto nga makakakuha kan Spanish citizenship.
1: Okay, but sigun ito nga ini may mga kwarta ini. Diri ini kay para mamilingin trabaho dinhi, diri ini kay para magtinago dinhi, maging liability diri kay may daw kabalay. Pagpalit mo ang balay, anong kwarta nang gimpalit na circulate economy. Mabayad kan buwis.
0: Mabayad buwis.
1: Ano mo real property tax? Oh,
0: magsha-shopping ka dito.
1: Magsha-shopping ka. Kumbaga makinang lakad hardinero or mag-maintain ang balay,
0: makaka-create
1: ka in employment opportunity.
0: Correct. Tama.
1: So, amin ito, may mga kwarta. Dito makuri mga uhang visa kung makatuka Amerika, Europe, or DN. Kadiri ka dito liability.
0: Tawar ya kini. At pagpinaka ni I. Kevin magpipinakiinom na din eh. Makisumsumam pa naman ito.
1: Ari para sa kapelikula.
0: Huwag ginaw.
1: Hinigugma ko ikaw.
0: Huwag ginaw, ginaw.
1: Coming soon.
0: Oh.
1: Stop. Ano pa ni Kevin Susana B. Alonso? A film about
0: love that finds you. When you least expect it.
1: Porbida.
0: O sa nga pelikula, mahitungo din pakatarahin tao kung saan o dere ka nagdadahom na magkikita ka mo.
1: O gino, mama, hinigugma ko ikaw.
0: Oh.
1: Coming soon. Milton Matigihapon itong direction.
0: Maupay ni nga pelikula, kaya magpapakaintindi din he. Kahit binisaya.
1: Hinigugma ko ikaw. Idadab nala.
0: Oh.
1: Kini man ini mara magwaray hi
0: Bea.
1: Bea.
0: Oh, natutduan ko naman ini kay ampon man ako.
1: Agi hinigugma ko ikaw.
0: Anyway.
1: Agi.
0: So it's a ring ko talaga didi nga waray kuno na matatabo nga kasal.
1: Oh ngayon.
0: Amo adto total na kada naman ang ticket.
1: Badaw,
0: may balay hi Bea ha Barcelona. Nagpadayon pagbiyahe ngadto an iya pamilya.
1: Mm. Kay kun may para lang diri makarag ang ticket. Oh,
0: kay kun may ada kuno kasal. Bakay ano nga anhi hi Vincent kakulop.
1: Oh, okay.
0: Pero na sa ring didi bangin ko no, madadayon pagdating ng panahon. Ba?
1: Sano daw ulit ito ka K5 Kevin?
0: Kaya, ana di, okay man adto. Antes ang kasal, kakulop, amo adto May 14. Amo unta adto, ang pitsan ira kasal.
1: Okay.
0: Iyan na, nakay nakitaan May 14 din ni Vincent, kakulop ito nga event. Agoy.
1: Ano waray na hini ka K-5 Kevin hira paglaom
0: mo ano na tabuhin eh.
1: Magkakaada ka na hinin baga paglaom na di nga nawarayan ka anin paglaom nga maampun ka iyan na may chance na
0: oo
1: ka K-5 Kevin anay Ade Elmer Petilla Vlog mga idol bisan ako nakarigo daradara ko ak monitor tapos pag abot ko liwat ha work may pa-replay pa ako to FB.
0: Tatagan tayo gold medalist ini gold medalist ini nga aton prapan mati.
1: Si RG Datana ano nga gusto pag trataron hin hadi pataka ka good Kevin don't know korte mo an mamalamano plastikan pareho ha M. Kevin balimbing. It's okay, Kevin. Okay, okay.
0: Oh, you know, actually, it nga mga naglalaramano dida, nga nagidirigbat eh. Kaurugan nito plastikan.
1: Oh, siyempre.
0: Oh, pero tungod kay ari kita sensibilisado nga sosyedad. Sosyedad. Naglalaramano hira.
1: Oh, oh,
0: amo ito sinisiri nga kurtesiya. Diri kay magwawala dito kay kumbaga nasinggaikan hiya.
1: Ay leto ka baraka. Oh. Celestina Castro agida waray na budoy and respeto intag sa tag sa Senado as in.
0: Hmm.
1: Emmanuel Estoya diri na maopay Sir Kevin. Halabay ni kan Manuel Estoya.
0: Oh, ngayon.
1: Diri na maopay Sir Kevin imo pakaraot kan Robin nangan kan bato. Imo na bagin check kon ano na mga balaod era na ipasa Senado. For example, kan Robin, diri ka ba maaram gin respeto iya hit mga Muslim, tas dako iya mga bully ga indigenous people nga ginpasagdan hat gobyerno. Sana san uta pakaraoton itawo hakahanginan mabaro kita pag fact check hit iya performance para maging patas liwat kita.
0: Oh. Sige. Buto si Panio. Ala.
1: Hey, Alejandro Barredo.
0: Buto si Panio. Sige. Kakampanya ko pa. Ikampanya ko nga ni pagbabatakon ako.
1: Hey, Alejandro Barredo. Pelikulo at Donera Robin ngan Sharon maging sino ka man.
0: Yun. Tama. Correct, correct.
1: Dere nga ni Fernando.
0: Dere, dere. Oh.
1: Oh, hi Paul Avila, hi Alejandro Barredo, happy fiesta, kalanipawan. Oh, yan na dat fiesta.
0: Hmm.
1: Hi Sydney, magkalas, good morning Sir Edward, watching from Barangay 3, Haro. More power. Hi Paul Avila, upayang init sa Tacloban, dere, hi Alan Cayetano, it director, ha? Ay, nago ka K-5 Kevin. Hibingas Cordero, happy fiesta mga ikasi Montances. Hasitio Tapol, na barangay Buntay Oras.
0: Tapol. Hasitio Tapol, barangay Paypayon. Fiesta ka pa barangay Buntay. Ta.
1: Oh, yan na. Ito ay iyo ha.
0: Oras.
1: Ay, nago ka K-5 Kevin. Anay, happy 18th birthday to Ma'am Adrian Pasagi Piano Cordial. Tigang kan Mama Elisa Pasagi Cordial and Papa Marvin Cordial. Happy 18th birthday, ha? Hi mo, gidaw, may dahil ni 18 roses siguro ba? May kutilyo ni Nika K-Pep Kevin.
0: Mm-hmm.
1: Waray na kita oras si K-Pep Kevin. May dapat kita mga paghihingadaya dyan ng
0: alaw. Sige, sige.
1: Anyan ng 11 Mbps, ano't baga ihahaon ng mga istoryahon?
0: Waray pa kinipakaka. Ay, mag-a-update ako, Kwan. May na nagkaabot nga mga delegation nga tuan palarong pambansa.
1: Oh, nagkaabot
0: nagtikang na. Nagtikang na pagkaabot.
1: Okay. Sige, kaya mag-feature kita itong mga athletes nga mapartisipan rin nga palarong pambansa. Okay?
0: Sige, ini ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, asyoda ng Tacloban ng Bugos, Kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Oras mga ka-K5, alas 8:11 na. Hello kan Annabel Rosel, nagkikatagihapon na aton mga ka-K5. Uy, karaoke day yan na. Inin feel ba niyo Edmond Tabirara hinin duet? Nga kanta. Wari po ganin naman mapraktisin ni Kakipeb Carol siguro ha sunod nga higayon. Bangin mapraktis namon ini. Libirahan namon ini. Magsusulo lang ni kita niyan. It's Friday and it's karaoke day. Mga Kakipeb, babalikan natin ang ating programa. Stand by. Kamalang pipirang mga pahibaro.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad Han Tacloban.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kung lambi ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer, lambi, sulit.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
4: Igin pamaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
14: Pilipino.
15: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.

0: opening soon.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Peroldan na taga-Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: K5
0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Puro Belos Pueblos!
8: Oras mga kakipapalas, 8.24 na balik at hining ato na programa Puro de los Pueblos, the People's Forum. May nag-request ato hining kanta mga kakipap nga I Left My Heart in San Juanico. Mandaw. Ay, mga kakipay, may dahil ni Tony Bennett nga kanta. And hindi naman original hini? Tony Bennett or Matt Monroe? Okay. Anyway, may mga mensahe pa rin wala itong kabasa. As former colony in Spain, may special privilege ang mga Pilipino nga mag-acquire property sa Espanya. O nga, ano, Paul Avila. O sa init ako mga bucket list, mabisita ko itong Barcelona, Madrid, and iba pa nga mga lugar dito sa Espanya. Wala man lahin eh, kay bangin lang, may na kita higayon in the future. But I'll make it sure nga dapat medyo okay patatlawas. Kay sayop ito nga nasa ring mag-retire nga ni ako, amot at pagbiyahe. Da okay, pagkabaga makusog ka pa. Kaya kumbaga maluyahon ka na, di wheelchair ka, di gindadayapiran ka na, waray na itong pulos at sugat ng mga biyahe. Oo. Sanglit, mga kakipay, kinahanglan nga, kumbaga makusog pa, may da higayon, may oportunidad, biyahe kita. Kaya para sa ano kita baga bumayah ni din nga kalibutan, baga na iba, na, baga nakita gan man nato at ibang nga parte ng kalibutan, di reka adila kita permiha uma, mga kakipay. Imbis nga ma-level up, hey Robin, ginpaparayo, gudit iya, kamaangas, waray man ibubuga pag-abot na interpolation. Nasaring hipol, hi Alejandro Palacio Pulga, morning Kuya Edward, watching from Kaurihan, Haro Leyte. Uy, kamusta ka na? Hey Celestina Castro, and iba pa nga aton mga magkirita. Waray ko inikabasa ng atanan nga mga mensahe, mga kakipap. Sige daw. But kadi yun ani natin ni nga I Left My Heart in San Francisco. Again, dire ko Tony Bennett. Ini Tony Bennett, may dani dun niya boses, dire good hiya adi habubo, bariton, dire. Baga adi habot nga, ngandanay nga ni may harotaas pa. But anyway, kay this is just for fun. Kay yan na, karaoke day man. Baga para pagpagana laba, inin, baga pagpagarugaan hinin aton, baga mga dinara. Ha? Take it away, kakipay Robert.
9: A cup?
8: Uy! Ay, naku mga kakipa, this is just for fun. You know, this is just for fun. You know, okay. Kwan lang ini, in-encourage-yuhan ba? Baga pa iba naman, okay? Ay, naku. Sige, take it away, baby.

0: lagi.
1: Kautok ini nga tao.
2: Foro de los Pobos.
1: Oras mga kagigay, 5:08, medyo nabalik kita hindi nga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Haluyo hindi nga tanan ng mga bruhaha at ikang may pagkawas hindi nga warrant of arrest kontra kan Senator Bato de la Rosa. And hindi nga natabong inin chaos hasinadohan kasanggabi. Ngadahan pag kagawas ni Senator Bato de la Rosa mga kakipay. Hasinado kakulupan na maagahon nga nasiring iton aton Senate President Waray Omiskapo kay di man niya detenido, diri man niya iginpailarom hin pag-aristo, lumakat lahiya hasinado upon ni Robin Hood Padilla. Diri masisiring nga Omiskapo mga kakipay. Saring ko pa depende ito kung hinutag istorya, ngan kung ano itong mga istorya nga mapabor para hinhinuman nga mga personalidad. Nga inin mga personalidad nga ginuugupan mga kakipay. Pero grabe, ang Philippine Military Academy class 1986, sinagtala. And then, supportado nira classmate, hininga iyara sitwasyon niya. It is unfortunate, ano, kay very objective na nira pagkita han sitwasyon ni inin Bato de la Rosa. May tungod la kay classmate niya. You know, iba inin kamaraderi, iba inin relasyon hinin mga magka-classmate ha Philippine Military Academy. So, hulos itira pagsuporta hiton na ira mista. Sa bagay, ano, kay inin, alang man nga tanan talaga yun nga baga pagbasol or nga tanan talaga mga diri mag-upay nga mga istoryahon baga amot at baga ihahatag kan Bato, you know, may dalat niya maupay nga mga binuhatan, mga kakipay. Pero may katugin ang istorya iyo. Bisan nga nitong Duterte administration, kadamon mag-upay nga mga programa, mag-upay nga mga proyekto, legacy han former president. But again, siyempre, kung may ada, baga pagsubrahan imo mga pamalakat, pamaagihan yung pagdumarahan na aton gobyerno. And may tungod itong tinatawag naton nga accountability. Kumbaga, for example, may da ka nabuhat nga natalapas ang katungod ng mga tao, nakatalapas ka ang balaod ito na itong gobyerno.

Estaduhin ng Republikan Pilipinas, ihatag natin ito ka K5 na credit haiya. But simpre si Rinko pa, kung may nakagintagan kayong gahom, katapos hanpag-exercise mo ito nga gahom na talapas mo inin mga pamalaod hinin ato na gobyerno, it's normal nga may nagkaliwat accountability. Tubtob nga umabot na hining nga panahon. Kaya kung ni Marcos Senior nabuhi pa, tubtob nga dayan nga panahon. Bangin na sintensyan, nagyapad to hiya, kung han iya mga binuha ta panahon, han iya administrasyon. Human rights violation, pagdeklaranihan, labi na pagdeklaranihan, martial law, and corruption. But it so happened nga namatay hiya in exile in 1989, 3 years after the People Power Revolution. Siyempre, ito nga mga criminal liability, nawawaramang ko dito kung napatay na itong tao, except ang mga civil liability. So amo itong, ang mga na magreklamo kontra han Marcos regime, labi na ang mga biktima han human rights violation na panahon ng martial law, ngan ang mga Irakin, ang mga pariente ba, kumbaga din na buhi, ano ibang na biktima hato nga era panahon, they were compensated, pinambayaran hira, han mga kwarta nga nabawi ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Maupay liwat ang panahon ng mga Marcos. Damon ira maupay ng mga rayandayan ang ira panahon. But did an later part na hiya administration. Nga naging diktador na hiya. Did na ito pagka-diferensya, mga kakipad. So, but aadi na kagin ako saran kahin crime against humanity, may tungkol na murder, hinindamong perceived to be mga miyembro ng illegal drug trade din sa Pilipinas, mga kriminal. Normal itun nga magbabaton ka, nga amo na iniya na antak na mga gakipip. Di kita nasiring warin mga binuhatan niya nga nakabulig, hirag-hirag kasi tao o rin nasod Pilipinas. Kay prior ito'y Bato de la Rosa na nga dahil nga pagiging senador, nagserbihan na hiya armed forces, naging na Philippine National Police, naging senador. Pero adi may nakabaratuno na International Criminal Court darahin ng issue on crime against humanity. And you have to be man enough to face the consequences of your action. Kaya nadadarahigan in, you know, mga institution in Pilipinas. Darahin ng mga nahinanabuya na. But let's not forget. Nga ini nga mga ini nga administrasyon, ang nagdudumar ini nga administrasyon, ang mga administrador ini nga administrasyon. May daliwat nira mga baratonon, mga kakipay, haaton nga mga tao. For example, may kalabutan han mga flood control projects, flood control anomalies, kung nagdadabi kan Dazaldico, kan Speaker Martin Romualdez, even the President. Ngan ang mga empleyado, mga opisyal, ang DPWH, ngan mga kontraktor, let's not forget. Hangahaluyuhin nga damo nga mga istoryahon, parte ng arestuaran kan Senator Bato de la Rosa. May dapat yan ang mga pending nga mga investigation, may kalabutan ng mga nahidadabi han flood control anomalies. Ngan unta mga kakipaybe. Bisan kung haluyuhin nga damo nga istoryahon, parte ang kan Senator Bato de la Rosa, ayaw nato pabayi, ha? Ibang, nalilipay lang nirang adto na. Nagkakalitsi-litsi na hira dito sa Senado, adin na Bato, fugitive na. Inin-inin na istoryahan nila, permi Bato, Bato, Bato, ang bata, ang balani ngay an, para maging Bato, balani. How about ang mga distribution, kumbaga tinuod, ang mga malumalita, ang mga kwarta, nga ginaaligar, mga aligasyon pa man la ini. Okay? Ako, natuod ako nga dapat it case build up kontra ni kanda Zaldico, kanda former Speaker Martin Romualdez. Nga iba pa nga mga nadadabi hini nga kontrobersiya. Dapat upayon, diri pagdagmiton. Okay? Dapat it kaso airtight. It waray, kumbaga may daman baga panuyon, baga paglusot. Kaya normal man ito nga hailaram itong doktrina, itong due process. The right to be heard. Diri pwedeng kakasuhan kala katapos didesisyonan itong imo kaso nga diri ka pamamatian itong imo side. Nga diri ka makakagpresentar itong imo mga ebidensya pagkontra itong mga ebidensya nga ginalalabay ha imo. Amo ito tawag itong due process. Nga naintindihan nato ini nga tanan nga mga proseso from the investigation to the case build up nganit pagfile itong kaso ngan pagsiguro nga ito

0: probability nga inhirain magiging guilty as charged. In mananabo, mga kakipayab, naintindihan natin ito. Ayaw pagdagmita. Ayaw liwat pag iniha. Ah. Puro de los pueblos. But lately, nagsiring man aton Office of the Ombudsman that they are in the process of finalizing an era complaint. Ba, di rin harumamay. Kaya maging plunder nga ni ini, malversation ng public funds and inin plunder ba ya, di kaya ni mga kapiyansa. Amunin natabo kanda Juan Ponce Enrile, Bong Revilla, and kan Jenggo Estrada, han i-charge sirahin plunder, may tungod han pagmalgastar, han kwarta, han ira inin pork barrel, nga nahingad to han mga questionable nga mga non-government organization ni Janet Lim na polis. So, nagkapripreso ini anay hira, may tungod kay plunder ang i-charge sa ira, nga waray piyan sa mga gagipayab. Uno na daw ito kung magamada ko, for example, Izaldi ko. Oh, Hitchis Escudero, kay upon hinidinhi nga giniimbestigahan mga kakipayab hiton na aton gobyerno. Uno na daw kung magkadadako pinihira nga kung waray piyan sa itong plunder kay pagkakapripreso inihira pending resolution itong irakaso. Mamay kala hiton mga kakipayab. Now, iton mga congressman laba. Amo to't pakiyan na rida. It mga congressman labang naging kaparte hiton proseso han paghat naging katugutan pag alutagahan punduhan gobyerno ng paggastos ini. How about itong presidente hiton Republika han Pilipinas? Diri ba mahilalakip hini nga istoryahon kay labi na in theorya, for example, nga Hisaldi ko nagparabuot labahan iya baga kareag singon han baga pagginahingahin han pundo kun hino magpapakadara nga mga distrito din sa Pilipinas sino nga mga congressman. Hiya laba kaburot on waray naman laya baga sawaya mga gagipay. Waray naman laya sawaya or kun waray ya sawaya o gipabayan laya or di, waray ba ibang tao nga involved nga naghatag ayan katugutan nga sugara ini. Basta iton aton mamlon na derodakot amon, ha? Di ba? Tub-tub la ba ito ni Dacanzaldi ko? Kung baga maamon naman. Ipaghidabit nga ran itong former Speaker Martin Romualdez, tub-tub na la ba itong dida, mga kakipay? Di riba ini mahilalakip liwat nga di itong pinakadako nga pagkatao di diha Malacanang nga bangin ang nagkaunsihan hirahan baga babhin de diri pa prehas nga dapat mas daro dakot mahingangad to Malacanang mga kakipay. Diri kita itong maaram kung baga amo to ginugatan hiningatanan. Oo. Kay inin pagigin appropriations committee diri ni basta-basta nga ginahatag hinbisan hinula nga miyembro itong House of Representatives. Kung waray hini may nagbaback up nga mas rataas pa iya. Okay? Siguro, personal choice ini ni Speaker Martin Romualdez, Hisaldi ko nga maging committee on appropriation chair. Di ba? Okay, kung di rito ni choice, dito mga nga dadida. Now, ang pagkaadamahin choice ng Hisaldi ko maging chairperson ng committee on appropriation, haiya la ba ito? O, I mean, kan speaker la ba ito? Or, wari ba ni magsiring Mr. President, ano baga pagkita mo, Hisaldi ko, tihimo o naton nga chairperson itong committee on appropriation. Kaya ako, I don't believe nga inin mga nagiging speaker inin House of Representatives, waray waidong, waray, you know, waray kalabutan inin presidente itong Pilipinas. Because, saring ko pa yan mga previous ko nga mga episode inin nga akong programa. Historically, since after the fall of the dictatorship in 1986, take ang People Power Revolution, nga nagpresidente Hicory Aquino han revolutionary government nangadakan Fidel Ramos nangadakan Joseph Estrada nangadakan Noynoy Aquino and presidente Duterte waray pa nganya na Bongbong Marcos haakon man la ini pagtantya okay pagkitan mga situation waray naging speaker of the house nga waray bas-bas an presidente hinin Pilipinas. Labi na at politika din niya Pilipinas nga kung anot partido nga gindag anit presidente, aadto nga tanan hira na da plug. Okay? Not diri man tanto nga mabalyo hira political party, mga gakipad, but hira in nagkikigkwalis, nagkakanahin na koalisyon. Andi ko good mga ngalimtan nga inimpersonalidad na politika sa House of Representatives nga na master niya ining ining koalisyon, okay, mga rainbow koalisyon kung magatawagon. Anawara nga Speaker Joe DeVenecia dinhan panahon ni Presidente Fidel Ramos. Didato na tikang ang mga balimbingan ngan an panhatag hini nga mga pork barrel, mga K5 just to ensure nga magiging loyal ang mga kongresista han liderato han House of Representatives kay may daman ni rabahin. Dida ini pagtikang ini nga mga giniba-iba na lang ngaran, mga PDAP, Priority Development Assistance Fund, dati naging Countrywide Development Assistance Fund, but naging kitty fund ini han mga magbabalaod ha House of Representatives ini nga mga pork barrel nira. Kon ano nira ka pritso, tipo unan o gagastoson, hirahin o ang magdumarin nga mga proyekto, nakadahan gahuman mga kongresista. Ever since, ining koalisyon ha House of Representatives, naging kultura na nga, naging tradisyon iton. Ito sa nga promotor ito nga na master good niya ining gintawag ito itong Rainbow Coalition. Kaya nung Rainbow Coalition, man, Duarte? Naging Rainbow Coalition niya kay ang pagdumarahan House of Representatives sa itong mga panahon, gindudumarahin mag-iba-iba nga mga political party. And itong rainbow na represent niya hinin iba-iba nga mga color. Naging colorful ang aton pamulitika din na Pilipinas. So, balik kita, diri ito magiging speaker si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, kundi liwat ito niya pinili, ito niya patod. Alang man pili o ninindiri nga ni Kadugo nga adi man may daman po hindi maging speaker itong house. Foro de los Pueblos. Nga diri ito ordinaryo at pagpili itong, you know, magiging appropriation na committee. Di ka nga suok, di ka nga baga katatapuran, di ka mabubutang itong dina. Kaya it's a very powerful nga committee, House of Representatives. It pag-alutaga, pag-gahin-gahin itong pundo nga paggagastuson itong gobyerno. Mamay ka lang itong mga gakipay. It question, hisaldi ko la ba ang nakatagamtam hini? Nagparabuot la ba ang hiyala, mga gakipay? Waray may nag-widong haiya, waray may nag-sugo haiya, waray may nag-influensya haiya, gipabayan la ba hiya? Diri ba ni ma... I mean, kumbaga parte naman lahat baga pagpakakarawat hindag ko nga pundo tikang dinahan na controversial nga flood control project. Ang committee on appropriations laba ang makakatagamtam. How about an speaker of the house? How about an inin presidente ng Pilipinas? Kay inin presidente ng Pilipinas inin may daka veto power. Okay, kung karuyag mo i-veto inin certain provisions inin General Appropriations Act, itong budget ba itong gobyerno kinadatuing, pwede mo itong i-veto. Labin na, kung yung pagkita, waray man inididahan original nga akong gisubmiter ha iyo nga National Expenditure Program. Nag-iba naman ini, subayan akon, baga iba naman ini, subay naging hatag ha iyo nga baga paggagahin-gahin na niyo yung pundo para i-implement nato ini nga mga priority project hinin akong gobyerno. Diri ka baliwat ito mga kapakiana kung kay ano nga haluyo hinin nga mga inin budgetary insertion, mga congressional insertion, pati ang pagkaada hinin mga unprogram fund sa atong General Appropriations Act ng 2023, 2024, 2025. Nagsayop la ba ang presidente o rin niya makita ini nalikatan niya ini nga mga items? Napagadamo naman ini nga mga flood control project, baga abuso naman ini niyo. Ako ini tatanggalon din ni ibeveto ko ini nga portion ini or ini nga provision pag alutag ini nga pundo, baga sige malat alutag ko ini, sige malat alutagan naton ini nga mga budget para itong flood control project. Nagbibinaha man lagi hapon din ng Pilipinas, mga kakipan. Kano nga wariliwat ito, ibeto, hiton aton, presidente. Orbido ko nimo pagpipinsaron, kay ano nga, may da pa mga undersecretary, mga hagtaas, mga pisal din yung malagan niyang, nga na mag-resign out of, I don't know, out of delikadesa, kaya na-involve nila, hinihini nga mga transaction daw, han mga kickback and flood control project. So, itakpakian ito din mga ka-K5, anira ba mga pamag-resign out of delikadesa or para isalbar ining administrasyon nga kung kamuin magpapabilin Hito din ang mga posisyon, katapos isa-subject ka mo investigation, magtitikaran ni ngadit presidente kay oho mga presidential appointee ka mo nga nagkakapotin mga hagtaas nga posisyon hindi na magkalainlaan ng departamento yun atong gobyerno. Foro de los Pueblos. Diri baliwat ini nagtitikaran ni ngadit itong presidente, mamay kala nag-resign ang executive secretary Lucas Bersamin. Nag-resign ang budget secretary Amina Pangandaban. Nagsiserving tulay ang executive ng legislative branch of government and liaison ang executive and the executive executive and legislative branch ng government para han mga inin priority pieces of legislation han presidente nagresign gihapon. Ano to nga pa magresign out of delicadeza? Kaya kung nagresign na di na magagini-interesan kay nagresign naman iton. Kaya kung di ka magre-resign, i-investigaron ka, magtitikaran ni kang atit presidente kay inin itong emo posisyon pagiging undersecretary, labi na secretary kat departamento at gobyerno, nahasusuog kang ato itong presidente. Foro de los Pueblos. Bangin umabot inin panahon mga gakipayb, nga ato na inin itong sala, itong Malacanang mga gakipayb, nga istoryahon. So ato ba nga pa mag-resign? Mami kala executive secretary Lucas Bersamin, purbida. Anay Chief Justice sinin Korte Suprema. Igin lambigit gyapon ang ngaran. Bislang paghilambigit ang ngaran ni Manuel Bunuan ang sekretary ng DPWH. Undersecretary Bernardo. Inibang mga binuhatan lanira nga waray kalabutan or waray nahibabaroan or waray waidong inin presidente. Foro de los Pueblos. Amo ito nga nagpapahinomdom kita hininga aton episode yan ng adlaw. Ngayon natin hingalimtini. Let's demand accountability. Diri la parte nga di itong mga sakop o mga supporter itong mga Duterte like Bato de la Rosa or the Vice President nga ginakusaran hinadamo nga pagkatalapas na rin balaon gin-impeach at house nga di kita han mga nakinabang han na mga flood control project. Diri na ito dakot investigaron. Marang ka magung kaya nga diri na dakot itong investigaron. Kaya kumbaga proyba lang ang nagkaadhan gulping ang corruption and implementation and flood control pala ini. This is just actually the tip of the iceberg. Diri pa natin giniistoryahan inin iba nga mga development project itong gobyerno, labi na DPWH. At giniistoryahan pala natin niya na mga kakipan itong flood control project, which is, for me, is just a tip of the iceberg. Baga tamuying king pala init bugos nga kamot nga amon kumuha ang kwarta. Mga kakipay. Oh. Nga while naghihisgot kita parte ni nga panhitabo ni da Senado, ini nga kanbato, ini nga impeachment ito natong Vice President, it is also equally important nga tagan naton hin atensyon ang corruption bis ito laanay nga pagtaga flood control project. Kakano ba bumutho ini? Matuig na ini mga kakipay. Kaya adto nga pagbuthohan pagtaga flood control project anomalies durante adtohan State of the Nation address na aton na presidente last year. Oh, kada last Monday of every month of July, kada tuig, obligado it presidente nga mag-deliver ito niya State of the Nation address in a joint session of Congress. Di ba ang naihadto baga naging famous nga linya din niya State of the Nation address, mahiya naman kayo. Ambot kung kaya nung nagparakpakpan mga senador ngan mga kongresista nga parang mga nagtuwaira. Hapit ang mahulog din ang lingkuran, ginlilingkuran, nagikinita kuhan State of the Nation address, han baga paghingadayan na part ng flood control projects, dakong ginastos, gulpi lagyap ang pagbaha. Ngan ang pagsiring ang presidente nga mahiya naman kayo, nagparakpak budoy ang mga walang hiya. Ay, naku mga ka-K-5, makakatawa ka good balitaw, hininga mga kabutangan natin yan. Hi, so let's not forget. And datagan natin ito from time to time, hinbaga pag-remind ha aton mamarati, nga os adit irabaratunon liwat. Purbida mga ka-K-5. Hi, Dennis Bautista, good morning. Padayon la kita bisan kung baga masalimuot inin aton mga senador. Amo ko diton. Magpapadayon kita nga magiging mabinantayon kita nga, let's learn our lesson. Because if we keep on repeating the same mistake again, labi na ni pagpilit ng aton mga leader, waray ton pulos. Good morning Idol, mapatron na nga di good morning Idol, napatron na nga di Bugto, Kalinawan, Haro, Leyte. Oy, di na maiha. Bagandiri man ginaasihit aton gobyerno itong Article 59 Hitrom Statute hining mga pan-aresto na siring himakisili. It question hini Maki kay iti ngaran Maki ha. Tapos itong iyan middle initial C. It iya apelyido L-E-E Lee. Oh, imo nga ni imugod gud ni I don't know kung amo ti tinuod nga ngaran. It question hini Maki kay bumulag naman gud kita han Rome Statute. Oh, amo dot problema ining nga naghimo ang International Criminal Court. It masterman niya na kakip of Edward nagpipinan matilay yan na. Oo. Nagasa na nga ni. Ngayon ba daw? Hindi rin may pagpinamurubuotin ito ni stress. Labi na kumbaga pagharulgaon kat ombudsman nga masering inin andam na itong mga kaso upon did that plunder ba daw mga kakip. But ayun niyo pagpaspas eh ha? Oo. Nga airtight kay in fairness liwat ito niyo baga magpag-aakusaran. Kaya din naman na Pilipinas, din naman na Pilipinas, ginaakusaran na nga ni, baga na niyong guilty. Di rin naman ito sugad. Ay nato pagsugara ito. Kaya iningatanan ng mga allegation kanda Speaker Martin Romualdez ng iba pa, puro purely allegation ini. Ng iba, kung na ito na korte pag-irestoryahan ini, kontra din itong bar of public opinion. Puro Belos Pueblos. Waray na kita mga kakipayb oras. Ato lang ni temporary ka pagsasanhan ini atong programa Foro de los Pueblos the People's Forum. Ato naman kita itong Lunes para ini atong programa ng atong Domingo as sensorhiyon ko nga atong programa. Ang nga rato natong mga nakaubo dyan ng adlaw, engineering nakaubo naton Milton Mateng. Ang sugan man kan Robert Graciano. Ini ang iyo ka K5 Edward Sanyagan para ang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan ha sudan na Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
5: DTX 500 Health, Health Alert!
4: At lalong-lalo na po ba kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Jo Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C. 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo. epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda, tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din, effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko, kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
4: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan. Because of uric acid, mga kaibigan, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan or pamamaga, mga kaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po, mga kaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Clinica DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Test po ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, konto.

0: adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod kusun sakit.
1: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
2: tulog pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palalakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles.
4: Oh.
5: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapal ligoni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC ka kada adlaw.
0: DTX 500.
3: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mapalit ang mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayo tiay ko sa sigig kauno parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, ay, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya mantikaon na sa gabi og naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol,
4: bad cholesterol.
5: Mm.
4: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
5: Mm.
4: Kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
11: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Wow, di gina madaot Sir GP.
4: Oh,
5: labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
4: hmm,
5: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Mm. Karon, adto ta sa imong utok.
5: Mm.
4: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir GP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto!
7: DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay sisigani, alumpaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga nung kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
5: Checklist ata.
4: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
4: Oh,
5: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusa, Doc. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
7: D3 Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Nakuha ni mong punto, Sir JP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa, Doc?
5: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di nung makita sa kuan ni Sir JP, plain ditri. Kining MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang ditribayo.
5: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3Bio. D3Bio na lang ko.
15: D3Bio!
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
15: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
15: D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsik.
19: Ubon og sip-onon nako.
18: Nagtake og Mighty C.
19: 2 capsules 3 times a day.
18: After sa sige na akong tumara sa Mighty C,
19: abog og taligsik.
18: Ako nang masuklan.
19: Epektibo kayo.
18: Ang Mighty C.
15: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
20: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsumis o paggamay sa akong buyon.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
4: Wala ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
4: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
4: Ako dok, mag D3Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3Bio, Dok.
5: Ito na. Ang D3Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
4: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
5: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3Bio, duhang iyang palig-unon.
4: Muni gwapo.
5: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
4: Wow.
5: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kaya dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
4: Hmm.
5: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
15: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
4: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
5: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
4: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
5: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
4: Correct, Doc.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abuso.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasi ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, hindi ko talaga masusuporta na akong family nga hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect nga grabe. Grabe yung suportan mga Rino, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako si Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, Lord.
6: Hindi na ako nagpalay nga, kani ka upada ka. Salamat to mga rani, gatos kami dito igbaw. Nakat na kami yan, ang isami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita, diri ma itabunga, madadayon itong imugin hunahunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
7: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano man mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
8: Kayo pag-uswag ang Tacloban!
9: Badayon pag-uswag ang Tacloban!
10: Badayon pag-uswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: ako si Aidel Lapidario, sa ako nga security officer din niya, Women and Children Shelter.
1: Ako nga pala si Michi Kakilgan, 45 years old, may tatlong anak at isa akong house parent dito.
2: I'm Maritas Roca, I am the social welfare officer and the case worker here at the Women and Children Shelter. I only have one kid at the age of 40, I was given a child.
0: Bago mag-assume, check ano yan premises inside and outside. Tapos ang mga headcount gihapan amon mga resident din hipo. Amon daily routine hand, security officer, tas nag-kuan ko may walk-in client, nag-assist gihap.
1: Ito usang house parent, bagakalan alin imo usang balay nga, ito imo ginaalagaan imo luwat sarili nga anak. Ito nga imo hiratot doon it maupay, it pagrespeto tira kalugayong, pagrespeto tira mga tawungan, mahibaro hirit mga trabaho din hihita. Hit panimalay kay para paggawas nira, maaram na hira kung ano tira tatrabahoon. May dahil ay pagmamalakit ira ferit, nanay, maaram na ako magluto, nanay, maaram na ako maglaba.
2: May dabata nga kinahanglan in counseling, nagka-counseling ako. And then, mostly, kung waray concern na human ako pag-i-story at mga bata, updating it mga case studies or making it case study. From the moment na makanhit bata, kung waray pera nakag-file, so hi ako ito ang maupo nito police, or di kayo at police tapapakanhiin para dara ma-terrify it bata.
0: Nakakapalipay ha ako nini kung nakita na ako naman mga resident nga naging maupay ng ira kakuhan tas nakaupap na banirang ira mga trauma nga ira mga paninabo nga diri maupay na gumawa sira di dia shelter tas maaram na hiran ira daily routine sa panlaba mga gintutok duman gap di dia facility ha may ton pinaka-rewarding nga nakikita.
1: Nadakot bulig kaya bagda ako nag-improve ang pagiging usang nanay din. Pwede mo takim barawan nga kung ano't dapat buhaton. May ko nagpasalamat ako. Pwede ako na-adjust ako.
2: Rewarding kasi a simple I'm able to help especially here a child na magkamayan ng justice. Feeling nira, warira kakampi. Feeling nira, hira lang nag-uusa. Feeling nira mo gawagawan hira, warin di rin hira magmamalimpyo, di rin hira magkukuan. Pero ito nga part nga, makakabulig kahit bata nga. Ma-realize nira, I mean naman nga in life after hining mga abuso nga naagian ko.
0: Ano ipagiging sa nga nanay? Ipagiging sa nga nanay, ito no, kaya mo ihatag nga tanan para imo anak or bisan diri mo man anak pwede ka maging nanay bisan diri mo ito hiya anak kaya mo ihatag nga tanan nga sakripisyo willing mo buhaton na tanan para iya bisan magkadiano baga babalyo mo tim kinabuhi para imo anak.
2: Hey, mom is a stronghold, a resilient person bisan pero pa kayo landa iton matabo. A mom will always be a mom.

0: Hasyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproprotheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family dara nga ginbayaan namatayan ubulaga asawa upod ang mga biktimahan panlugos asawa o bana hin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kun ang imo income komo usang solo parent ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw in kwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kun ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kun ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag sumay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule diin an usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapekto han imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer saan o ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent dinhi sa Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act number 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now, open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: kauban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ang ikatulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usanga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga tagtaklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad ngayon paghatag hin eksakto nga urukyan ngayon kaon ngayon tubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton ang aton aksidente nga nang iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na good an pakakagat ini kung naato niya nahagawas. Ang ikaupat naton nga programa, amuit din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya ang pag-surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matanggal. Imbis nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon nyo.
1: Catch, neuter, vaccinate, and release. Catch, ang pagdakop ng ayam, kukuhaon kung hain nga ranadakpan, o kung hain nga kalsada, kung hain nga lugar, and then in the neuter niya, kung lalaki, nagisitan, kung babagi lalaybitan, and then, mapakunahan ini ng mga ayaw na nanakop. Tapos, pupurkahon pa namon, kakagan vitamins. And then, ipaparecover. Once recover, ibabalik in niya kung high niya na nanakop. So, amoy po, ayaw ka mo mapausa na kung makakita ka mo in dog at hakalsada na may ada arius, may ada niya green tap, kaya-earthang niya, kaya it is a way of identifying namon, identification na nag-undergo na niya sa NPR para niya rin mag-upload niya ng pagkakot. So may ada niya, naka-earthang niya, may ada ito niya number, corresponding number kada to. By the way, since nagtikang kami around 61 dogs na itang na sa NPR, and it will be ada, hindi around downtown.
2: See you. Laura J. Cole.

0: Mga angay-hibaruan kabahin ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarom ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services nga mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandobag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sorodlan ng pagkaon o irinot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kumukondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant to masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagi ng trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na ang paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, komo pahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayada ang mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para ang mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspensyon and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapagtapos, ang City Ordinance Number 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
1: Earlier, we were talking to Mayor Romualdez, no, and he seems to be really hands-on, no. He was talking about the delay, no, how the people are short of fed up with the delays in the delivery of justice services, and we all acknowledge that, no. And but it's not enough to acknowledge it because it has driven our people out of the fold of the law, and that is what the mayor was discussing about insurgency.
2: Proud to say the Department of Justice, with all its resources, prosecutors, officials, and personnel, is ready. The Department of Justice will be ready to coordinate, to communicate, and to cooperate.
3: I'm also the chairman of the Peace and Order Council, and I really welcome this task, this program. It's long been awaited by our people. In my little experience in government, all the programs that we launch, all the tasks that we endeavor, it will only be successful if we have the support of the people. And this is one program that the people, especially families, have

natanggap niya ba panghabang buhay sa hirap at ginhawa, through sickness and in health? Tinatanggap niya ba na magiging asawa niyo at aalagaan niyo yung magiging asawa niyo?

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:04.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM, up of the hour news.
4: Maupay nga aga mahakita, madangat tayo ang dalikat nga suma, taapara yan ang nga oras. Haaton siyahan nga balita, ipapasol yan ni Vice President Sara Duterte, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., hanatabo nga kasamo ka Senado, nga nitong sitwasyon yan na hiton nasod. Sumalahabi si Presidente, may natatabo nga abuse of power, ngan kawaray pagtaho na institusyon na han Senado, habot nga han mga atensyon, hasakoba han lehislatura. Igin pahayag gihapon ni VP Sara nga gigagamit han administrasyon ang tanang nga makinaryahan gobyerno kontra ha mga diri na suporta ha presidente. Samtang nagbaton naman ang Malacañang nga nagsiring nga diri angay gagaran ang mga pahayag han vice presidente matungod kay waray ini basihana. Kadugangan pa nga balita, positibo naman nga ginkarawat ni House Committee on Public Accounts Chairperson na Tere Ridon han Bicol Saro Party List ang anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga pormal nga magkaurusan Senado como Impeachment Court ha Mayo 18. Giridonin kaapihan 11 nga mga miyembro han House Prosecution Panel nga magrepresentar ha Senado han Articles of Impeachment nga mga ebidensya kontra kan Vice President Sara Duterte. Ginlalauman nga matambong ang bugos nga prosecution panel kapag-abrihan impeachment court. Subay naman ang konstitusyon, obligado magkaurusa ang Senado como impeachment court maoras nga makarawat hiniyan articles of impeachment tikang ha kamara. Igin submiter han kamara ang articles of impeachment ha Senado didahan Miyerkules matapos pumabor ang 257 nga magbaralaod ha impeachment ni Duterte. Samtang 25 naman, Anwar Imabuyon ngan siyam ang nag-abstain. Anong sikataw nga prosecution team ang din kukomponer yung mga lawyer, lawmaker, anay prosecutor, literano nga legislator o litigators ng mga senior house leaders at ikang majority ng minority blocks. Nauna na nga gintawag han mga leader han kamara and panel na usang powerhouse team na mga pepresentara han kaso na may profesionalismo at pagsunod haju process. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, induro taiyuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, han high blood pressure ng diabetes. Pantayin iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow na aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ang iyo tagapagpasamuak ako ka-K5 Carol Medino, marahan kampiyon nga balita, serbisyo o publiko, ngan kaliawan, asyadaran Tacloban, ngan habugos, nga sindirangan Visayas, K5 News FM.
0: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Ora sa Bolsa Pilipinas alas 11:12.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
6: DJ Rini on the mix.

0: Algoy, mga kaka-K5, Biyernes naman ini. Biyernes na, mga kaka-K5, Patron Pangunha Utap, Patron Hasuhi, Patron Hanaganaga. Basta lilima ini nga nagpapatron din ng Tacloban yan, ha. Kain daw ulit, iba, nagpakapwesto na ada ini. Pwesto na, ang mga patronizers! Dito't haranit lamisa ha, naging kukuhitan para di ka malugi. Andamaan sa dubag. Baman di haamon it iba, baga naka-smile na. Nagpakakudlinahan. Maragumo. Ngan unuran. Yummy nga. Fried ulo hinbaboy. Salamat, hanamon official caterer. Hanamon official caterer, Hira Nelson ngan Emily Cinco and family. Salamat haniyo gin pahatod nga di karukang inala. May dapagod padis nga suoy nga malaom-laom nga suoy. Tapos crispy ulo, agay! Ginkurukudlihan gandayon. Salamat balita ha, salamat han Pamilya Cinco. Niyan, kay magkakalusad liwat kami nga ditamon amyaw. Kung baga di maawod, pwede Sharon nala. Inaabrihan ta naton programa 11 Mbps sa kada las 11. Mga balita ngan public service din hila. Ha 103.1 K5 News FM Tacloban. Ini ka K5 Kevin Susana. Magkakaroon kita tub-tub alaunan niyan nga ligas. Badaw mga ka-K5, ma-increase iton presyo han diesel gasolina. Sunod nga simana, sigurado na daw. Pira man, niro niyan aton lili-lion. Badaw, naka-red alert. Ano may aragway ka K5 Kevin nga red alert? Red alert, it supply, hit kuryente, ha Visayas, ngan Mindanao. Tungod, hit damo-damoan, nga konsumo, guti ay iton supply. May nagkakagawas ng kadugangan ng mga detalye mahitungod han kontrobersyal. Nga karigumok dito ha Senado, nero na yan ang detalye. Pangilot may hatag haton ng report, ika K5 Roger. Diri ba pista yan? Nakanda ka K5 Roger? O diri pa, iton pista arado at topaada hiton Martes or Merkules, sunod nga simana. Ano rin yan, kahi ka K5 Jaime Grabador in baga na-rest yan eh, ka K5 Jaime Grabador, kaya ging kapoy ang mga trabaho. Sali, tuwaray yan na, di makakagatang report ka K5 Jaime, bangin ni ka K5 Roger niyo rin yan, may ada update. Ayaw lang ka mo pagalang pagpadangat ka din yung mga mensahe, pa-shoutout, nga iba pa nga mga pakiana, kaya ito nito panbabasahon ni Ronian. Hain man ka mo yan, ha panimalain, ha mamasada, ha mga opisina, ha merkado, ha karinderi, ha turo-turo, ha bake shop, ha umhanan, dito ha kadagatan, dito ha kalarakan. Mali pa yun nga tak na yung atanan, so gan manggihapon na atunig kasi mga Pinoy, nga adto ha gawasan Pilipinas. Kadi antana, yung magiging kahimtangan naton panahon, iyan ang adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Ceruel Montesa, nagpaparaso, patit panitit litson. Ganit mga patron niya na, ano it kabutangan itong aton panahon?
2: Karasa ito nga litson, ayon daw
0: ito niya na. Ano mga dabarkads, kay damit nagpapatron niya na?
2: Oo, pero priority ko anay trabaho.
0: Asya, asya. Niro niyan. Kay na, sakto lang ito. Oo, kay Sabado man nga ni Buwas.
2: Oo, and then it can the classmate Roger, dodo hati a patron.
0: Ang ngayon?
2: Mayo 20, ngan Hunyo 19.
0: Ah, mo anigin hearing ha, kunit nga Mayo 20. An arado ada ito?
2: Diri, an kwan ito. Kampitik.
0: Aho, kampitik. Aho, kaya... Dungan
2: ito't maras-baras.
0: Aho, iyon. Asya. Takay, so ga din yan, ha, ka K5 Ruel, nga nagpaparaso, din it mga patronan.
2: Iba ito akong tekniko na ko itong mga matron.
0: Nga mapaso?
2: Mapaso. Hmm. Alas 8 palat aga, ato na ako.
0: Aho, buhay naman, ano?
2: Oo, nga ako lang bisita.
0: Buhay naman, ano nga exclusive?
2: Oh, katapos paghudlo, mamutak pag-uli.
0: Sakto, lewat, sakto. Uy, Hala, ano it kapaso yan na nga abaton hit mga man maratron?
2: Adi yan natin hulagway, natin panahon para yan ang adlaw, han Biyernes, ikad, 15 kadlaw, han Mayo, 2026. Mao pa yan ang patron dito, nga diha Barangay Pawing Palolete, nga sityo kamaisihay han Gakaw Palolete, mao pa yung patron nga dahi iyo, Abrila Taxelpon. Anatong minayo yung minahal nga probinsyan Leyte, padayon kita nakakaabat, in good weather, mapasok ang panahon, itatong ginaabat, iton didahatakloban hapagkaya na, iton init factor, ayaw nala kita temperatura, outside temperature, iton init factor nala. Iyan ang mga oras, ada kita ha 38 sentigrado. Kakulog, ang gihata si didahatakloban 43 sentigrado. Iyan na, alas 11 pala, 38 sentigrado. So expect ini nga possibly pa ini mag-increase nga danian nga kudok. Anaton basang liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA ang LPA or low pressure area adagud lagyap hiya nga anay kaloy na sipatan ini kanina analasutson aga nga nakadto 1,600 kilometers sinirangan hiton Central Luzon. Alayo na ini katunaan ngandi sumala itong PAGASA, alayo na katunaan ngandi rin na ini mabalik otro kabagyo. Diri pala hinagawa si PAR. Nanwaray, gail warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din ni Aton Dapit. Salit, anaton mga kag-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinaagyan pangisda, talwas kumantuhan agat pagpakabuhi basta magikmat lahiran mo pa para liwat hira makalikay. Inano pa man nga mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan ang adlaw, pinagihan dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan PAGASA, diniatrotit nga nahabugos na sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura, iyan na di dahatakloban, temperatura ini, di rin init factor ng temperature, outside temperature la ini, 33 sentigrado. Anato na dilaw, sinigrit kanina, alas 5.17, matutunod na niyan nga kulok, alas 5.55. Anato na daylight time yan nga dilaw, di dahatakloban, mayadadusi ka oras, ngan, 38 minutos. Pahinumdum lang, at tuhan na mamaratron, ayaw good ka nga limot pag inumin tubig.
0: Correct.
2: Kakapugong iton mga heat stroke.
0: Mm-mm. Mas maupay it panigurado nga pag tiuli ni mo, tikang pamatron, gabay magsyaron hin tubig.
2: Oo, gabay magsyaron hin tubig, pero di nga ngalim tanggap it ang igsyaron.
0: Iyon. Okay. Damang salamat, Sir Ruel.
2: Damang salamat. Maupay nga aga, Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras, alas 11.22 mga ka-K5. Oy, hinahinay ha, it mga manmaratron niya na. Kay damat naga sa urong yan ang kapatronan ni Senior San Isidro Labrador. Labi na it may giniinabat nga high blood pressure ng diabetes nga naman mamatron ay ayaw pagtagya ha, ayaw pagtagya. Manmatron ka man o diri, kung may da ka na na-diagnose ka na, napamatudan ka na, nga may da ka high blood o kaya diabetes, makakabulig pagkontrol ito ang DTX 500 capsule. Ha? Herbal capsule ini ha, DTX 500. Ngan, di pa. Kung karoyag liwat nimo nga matanggal itong toxins, itong nga mga magraot ng elemento nga tikang itong aton pagkaon ha aton lawas, pagkape, DTX Coffee Mix. Kay sigiton imo kape, sigit imo detox. Gintatanggal ang mga toxins sa aton lawas han DTX Coffee Mix. Salit, mga ka-K5, ini nga mga produkto yung mapapalit ha Clinica de Alternativo. Avenida Veteranos de Hatakloban nga na magkalain-lain nga mga drugstore. Alas 11.23 sa naton oras mga ka-K5.
1: 11 Mbps!
0: Tungod manggod itong tensyon dito ha Middle East. Tapag kaya na mga ka-K5, hi Presidente Donald Trump inaadto yan na ha China. Nakikig istorya kan Presidente Jinping. Okay? kan presidency. Iton mga taga-Iran, in mahugutiyan na iton pag-monitor. Hini nga pagbisita ni Donald Trump ngadto ha China. Kay leader man inihi Trump, hiton Amerika. Ngan, nakikig-istorya hin usa nga poderoso nga kaugop hiton Iran. Usahit pagihimang rawan ni Xi Jinping ngan Donald Trump, iton isyu ha Iran. Ano daw lain eh, kung pwede makabulig Xi Jinping nga magkamayada na hirohilawig naman lang a ceasefire, ano? Ngan kung ano it pwede mahibulig. Kay tungod hini nga nagpapatutsadahay na itong Iran ngan itong Amerika hapag kaya na, may danangani mga nagkakaigo na liwat ng mga tanker. May nagpipinabuto na liwat itong mga tanker dito kadagatan itong Hormuz. Salit, binmutho otro ang tensyon. Ngan apiktado na yan na itong panresyohan ng krudo sa world market. So, waray na kita mahihimo mga ka-K5. Kay subay didihan kanan upat ka-adlaw nga trading sa world market, ma-increase good didah itong Martes it mga panresyohan han petroleum products din sa Pilipinas. Subay hiton aton mga surok dito sa Metro Manila, tikang sa Department of Energy, sobra na hin 2 pesos iton increase sa diesel. Ha? Iragin average tikang han Lunes, Tubtub, Huwebes nga adlaw. Ito hula ton pahini, it kanan niya na nga adlaw nga trading kanan Biyernes. Pero ginkukuno-kuno nga bangin maghitaas pa. Bangin maghitaas pa yan ang adlaw. Labot la kung may ada madagmit nga maupay nga balita tikang hini nga pag-istorya ni President Trump ng China. Yan ang adlaw. Pero dodabli na. Salit, ginbaba na ba na nga kunya na nga adlaw ha? Kunya na nga adlaw magpapatuman hin-increase sobra 2 pesos itong diesel ngan mga 1.70 itong gasolina itigi-increase. So dakwit puruhan mga ka-K5 nga sunod nga semana mga 2 or sobra pa iton magiging increase iton diesel ngan bangin liwat mga 2 pesos it increase iton gasolina. Amoy't mga pagbanabana yan na. Mo pa yun ta kung sugod na ito nga amount di reparehas ang una nga tag 15 pesos kang tag 20 pesos kung na-increase. Pero bisan pa man piso kung na-increase mabugat ito haaton. Kay ma-adjust na liwat it ibang paplito nito. Pero wala kita mahihimo mga ka-K5 kaya amot ka matuuran, amot mga pagbanabana yan na nga next week bangin 2, kada 3 pesos itigi increase hiton diesel ngan gasolina. Labot la, kung magkamayadahin milagro yan ang adlaw. Nga may ada igpapasamwak na maupay durante itong pag-istorya ni Donald Trump ngan si Jinping dito at China.
1: 11 Mbps!
0: Agoy, sige, may daman mga lugar din at Tacloban nga sige itong brownout pagkakagabi. Duha na ka beses nga nag-brownout din may sagkahan area. Han Merkules han gabi 6 to 8 or 5 to 8 in the evening. Ngan kagabi pagtiuli ko mga past 9, brownout lagi hap dakong area sagkahan. Okay? It natatabuyan na nagkakamayada manggod hin pagkulang han supply hang kuryente habugos nga Pilipinas tungod hiton kadako hiton demand. Kay siyempre dinhet kabablayan mga opisina labi na kay bakasyon. Sigit pa electric fan, sigit pa aircon, damit patronan, damit mga event kay summer, mapaso-pasoan, nagpaka-high itong aircon, di ba? Salit man, itong NGCP, mga ka-K5, National Grid Corporation of the Philippines, amo ay nagbutang, iregin pa ilarom ang grid, electrical grid, haluson ng Visayas, under red and yellow alert, yan na ang adlaw. Tungod kay manipis it reserva hit kuryente. Kanina alas 8 mga ka-K5, ang NGCP inagpailarom han Luzon grid under red alert. Ha? Tikang niyan hit alas 3 iton kulop. Tob-tob alas 10 iton gabi. Ang kanan Luzon ito. Si kita untet kanan Visayas, o haibang kanan Visayas kita on ade Visayas grid iton Visayas grid igin butang red alert nian nga kulop tikang alas 5 hit kulop tub-tub alas 9 hit gabi ngan yellow alert tikang alas 2 nian nga kulop tub-tub alas 11 nian nga gabi. Maram ka mo dinha Visayas mga ka K5 iton available ha it kaya ig supply ha aton nga kuryente tikang ha NGCP 2441 megawatts takay it ginbabana-bana nga makokonsumo niyan peak hours 2661 so nalapos hin 200 20 megawatt. Imbis nga an estimate 2,400 megawatt let aton supply, it demand na abutin 2,600 plus. So, nagpapanlalapos it aton kinahanglan nga kuryente kontra hit available nga supply hin kuryente. Tikang ito't alas 2 niyan nga kulop, tub-tub alas 11 niyan nga gabi. Ha? Salit man, diri nakakayahit kapasidad. Okay? So, itong red alert, igin dideklarar kung itong power supply diri sufisyente nga makabaton hiton ginaaro hiton konsumidor. Ta. Amo ito, mga ka-K5, nga may da mga area din niya Visayas, duha na kaadlaw, nauupod it ibang area din hinga sa Kupitleyeco, nga igin sasakripisyo. Kay kulang man, bangin magbubto ini nga mga power plants kon periton sige hininga lugar hininga oras waray laan ay kamo kuryente adto liwat nga lugar hininga oras waray laan ay kamo kuryente ang tawag ito han aton nanuna di ba load shedding yan ha sugad-sugad nga amoit matatabohin eh kay nahingorosoos it kapaso nga nagpapanunubra itong demand itong ginaaro kontra it available nga power supply. So, posible nga bangin naliwat, magkamayadahin mga area din niya Eastern Visayas nga mawawarayin hin kuryente tagpira ka oras niyan nga kulop or niyan hit gabi. Amit tirigoon ito, kundiin ito nga mga area. Oras, mga ka-K5! Alas 11.31, damo pa ini nga mga balita nga aton pag-iristoryahan, labinayin ka kontrobersyal kan Bato de la Rosa, ngan pati hi Robin Padilla, gintudlok na nga persons of interest. Kay sumalit NBI, sugad-sugad ikaw Padilla, nakikigkuntsaba kanit pagmalais ka po ni Bato. Mabalik kita, kataliwan lahin mga patalastas.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: Malacca K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfectly hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above. Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
0: Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
8: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
9: Ang DTX 500,
8: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
9: Gigan sa palya,
8: yung nagkahatak o proteksyon.
9: Patok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
9: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
11: DTX Beauty Soul.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soul.
7: Mapalit sa mga butika.
14: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX

0: Express, Liniman Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX, Liniman Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: Eye Care Drops.
2: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Alas 11.42 na mga ka-K5, nagpakapaningod to na ba kita? Nangangandam na ba kamutiyo paningod to yan ha? Inipaghihapon na itong programa, 11 Mbps!
12: 11 Mbps!
11: Ala! Anit maupay niya naman K5. Adi anay na pa-shout out. Maupay nga udto ka K5 Kevin. Idol, pa-shout out nga di Hiramam Aileen. Wasya. Hiramam Aileen na hulatla hinoropod kay mapaabukay hira. Ginpadara ni Kuya Will ang Tupperware. Asya init maupay. Munit maupay. Ikuya Will nagpadaranahan Tupperware. Nga nakan na Ma'am Aileen. Siring ni ka-K5 Bolts Arsena. Dennis Don Hente. Good morning, gihapon haimo, Dennis. Ano, may da naging papanhatod ng mga patronan dida kay nagpapatalastas na ako. Malusad nala. Ato na? Nagkalusad na? Agidaw, lugi kita hining aging kakat. Makikibaliyo akinit akong time slot hining ak programa. Sunod nga bulan, hiton Mayo. Makikibaliyo akinit akong time slot. Kaging kakatuman nga paningod tweet patron. Nalulugi akinit nga dali. Mahihimo ko hini adya na lakpirmit alas chitit aga. Sige la kay magpuputos na lang ko niyan. Balita na lilipay la kita no. It mga diri para pamatron din makaka-relate. Pero kung para pamatron ka mo makaka-relate ka mo ita akong feeling. Anyway, hain daw la yan na Senador Bato de la Rosa. Hain daw la yan niya na. It makore mga ka-K5 kay may ada na iba nga mga tao, may ada na iba nga mga personalidad nga ginbabantayan niya na hiton NBI. Adi man mga ka-K5 ba? Ada, maray kita may himo kay amo maninit kamatuoran kung diri ka mo na gusto niya nga balita, maray kita may himo. Kay adikit hetlihiti mo nga mga news company na kuha hit mga sorokit balita, ngandiri ako nagpipinanguha dito hit peke nga mga balita. Ita akong source hit balita, diri ko kinukuha ang mga TikTok, ngandiri ko kinukuha ang mga bloggers. Kay kasagaran hito mga peke nga balita, ngan pinansusuhulan hira. Real talk la. Igin pahayag yan ang aga ni NBI Director Melvin Matibag nga Senador Robin Padilla in ira na ginkukonsiderar nga person of interest. kung hain namumutang si Senador Bato de la Rosa. Kung aton manunumduman, mga ka-K5, kakulopan maagahon, umikyas ti pagawa san Senado hi de la Rosa tungod manggod hiton mandamiento di aresto nga igin palusad haiya han International Criminal Court tungod han iya paghilambigit han madugo nga drug war han Duterte administration. Kaninan aga nagsiring hi NBA Director Matibag, automatic yan nga kon may ada gisasyahani nga tawo nga amon papakianhan, natural si Senador Robin Padilla kay amon iya upod. Okay, hiya iton amon person of interest nga maghahatag haamon hin kalamragan hiton amon paningkamot nga matudlok kon hain namumutang si Senador Bato. Nagsiring hi NBI Director nga ira lagin susunod iton instruction sa ira hiton Department of Justice mahitungod hini nga isyo. Klaro man nga kon ano it ginsisiring haamon iton NBI kay underman hiton DOJ, amo it amon ginsusunod. Ginpakianhan kaninahan aga Director Matibag, hain man hibato de la Rosa. Siring ni Matibag, dapat itiyo hinigin papakianhan hi Robin Padilla. Itiyo ginpapakianhan hi Senate President Alan Peter Cayetano o diri ngani hi Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Nag-explicar hi Matibag, mga ka-K5. Katapos han karigumok dito ha Senado ang bubtuhay, nagkawagra hi Robin Padilla ngan hi Bato de la Rosa. Ngan, amo iniya na iton angay naton batonon. Ha? Ngan mismo, iningaho mga ka-K5. Iningaho mga ka-K5, amo ini pagpamatuod nga dirilin hinimuhimo nga istorya. Ha? Kay damo haaton it natuod hinpeke nga mga balita. Ngan bisan tinuod nga mga balita kay diri man kamo na ayon na sering kamo nga buwa. Aadi. Na? Mismo ginkompermar ang nagyakan mismo iton Mrs. ni Bato de la Rosa. Nagsering ang Mrs. ni Bato de la Rosa nga ginsingabot ni Bato ang sitwasyon han pagbubtong ang kasamok dito sa Senado para hiya makalakat. Hino nagsiring hini? Mrs. ni Bato, diri hinimuhimo. Ginsingabot han akon mister ang karigumok ka Senado para hiya makalakat dito. Hino nagyakan? Mrs. ni Bato de la Rosa. Ngandida hiton mga CCTV ngan hiton time mark iton orasan record han pagkalakat han mga tao sa Senado magkasunod nga nagkagawas sa Senado han alas 2:30 han maagahon hi Bato de la Rosa ngan hi Robin Padilla. So sering ni Matibag, interesado kami kan Padilla kay hiraan nakitaan nga katapusan magupod. So hino man kunit angay pakianan ni Yana. Di ba hi Mr. Padilla? So, tama. Adi pa, kay para magkaklaro kita hininga tanan. Tinuod nga may ada mga NBI agents. Pero ang NBI agents, waray didto halugar han Senado. Didto hira han kapartihan building nga ginoopisinahan itong GSIS. Para maklaro lang nga tanan, ini nga building, itkabugusan hito GSIS building. Itag-iya hito nga dako-dakoan nga building, GSIS. Itkaparte ito nga building, nagplete ang Senado. Ginhimo nira nga opisina, kay waray pa man nira kalugaringon nga building. Ginmamalahuman pa. So itbugos dida nga compound, itbugos nga building, kanan GSIS. It ibang opisina GSIS adet nga building, it iba it mga opisina Senado ada hito nga building. tinuod nga may ADA NBI agents dida hito nga lugar. Pero waray hira didto han mga kwarto nga ginpliplitian han Senado. Didto hira han kanan GSIS nga parte. Kaya ano man nga adto hira han kanan GSIS nga parte. Okay. Kaadi mga ka-K5 it kamatuoran hito kung kay ano. Ang Government Service Insurance System, GSIS, inagsurat. Nagsurat nga to ha NBI nga taganggad kami ni Hin Security didit amon empleyado ha GSIS kay may da na natabo ang una nga adlaw nagkarigumok na didto han pag-abot ni Bato. Salit nanginginhanglan kami Hin Iyo Security. Amo nga an NBI nagpadara Hin NBI agents ngadto han area han GSIS. Okay. Takay parehas man ito nga building. Waray didto halugar han Senado. Didto han kanan GSIS area na okupar an NBI. Kay karuyag han GSIS nga mamintinar ang kamurayawan ngan siguridad didto han ira lugar. Sumala han paghangyo ni GSIS President Wick Veloso ha NBI. Okay? Ira nakarawat ang report hadto nga kulup han Wednesday. Ngan pin makadto ang NBI kay nagirequest ang GSIS. Okay? Tinuod. Okay? So, nakakita ang Sergeant at Arms, oy, di manhin mga NBI, maruparansit mga taga-NBI. Ira ko no, ginpakianhan, dito ang kaluyong area. Nag-warning siya tira. Pagkita ko no, nga bagagin alsahan NBI agents, an ira mga armas, kay ira man ginsita, nag-fire rin warning shot nga nag-exchange na kunuhin gunfire. Amon si ring ni Sergeant at Arms Mau Aplaska nga ka-batchmate ni Bato de la Rosa dito sa Philippine Military Academy. Ano yung iskoyla pahira? Yan na. Damo na ini nga nagkakatarihas magkaiba-iba nga mga pahayag. Mahitungod ito dito nga natabo. Tungod lahin o sa nga tao, nagkagulalang na itbugos nga Pilipinas. Tapos masering nga waray katungod nga aristohon. Remember nga an balaod nga napamembro kitahan ICC, mga principal sponsors ito ni Dahira, Loren Ligarda, Cayetano, tapos dire ni Regre-recognizar. Masering ka mo nga itong ICC Foreign Court, dire nasasakop ito hitbugos nga kalibutan. Amungani nga International Criminal Court kay ang mga nasod nga nagpirma pagpamembro hito nga International Court nasasakop hito. Masarin kita. Kay nag-withdraw man ang Pilipinas, nag-withdraw ang Pilipinas pero ang mga kaso nga iginsampa kontra kanda Bato, kandaan ay Presidente Rodrigo Duterte, ang mga kaso nga ginihisgutan hanwaray pa pag-withdraw ang Pilipinas dida han ICC. Makuriga dito kan batuhin pag surrender. Kay siring ko pa man, kukurayan niya dito pag pinanbaton, kay duruhin ka emotional. Palingkuron nga nit niya dito witness stand, bangin ito magtinuok na lang kung ano-ano let mayakan hiton niya dito. Kay dire man niya sugad kan tatay digong nga kalmala. Hidilaro sa iba man itpan mahong-pahong. So, bubuhaton gunit nga tanan nga makaikyas. Yan ha, tinood, dikit maaram ko na ini bato. Ginlalanat na liwat ito, ginahalpad, ginpipinanmiling, kunahin tiya kinamumutang, na kay good luck, kan Senador Bato de la Rosa. Ambot kung ano liwat magiging explanation ni Senador Revilla kung magpakita na hiya, kay papag-isplikaron man ito niya, kung kay ano nga iyagin o updan, in usa nga tao nga ginkukonsiderar nga pugante kay may ada naman warrant of arrest. 11:54 iton aton oras mga ka-K5 maupay nga patron didahan nga tanan nga nagasaurogan Senior San Isidro Labrador nga kapatronan. 11:55 iton aton oras mga ka-K5 aton pagbalik damo pa ning aton pagkakaristoryahan makadiani kitan mga balita Hamag kalinlaan nga parte ang Pilipinas, ipinagin aton Mighty C Network News.
12: 11 Mbps
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
15: Exactly, Doc Far. Kaya nga, may bawat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes.
16: At ako naman si Doc Farland. Sindak ay nagsasabing magandang
15: kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DGX 500.
17: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, the best talaga ang DTX 500.
15: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Health alert. DTX 500.
18: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance na po na ako ng gamot sa high blood.
19: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
18: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang Purovit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
15: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
20: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
21: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
15: DTX 500, mabibili sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
22: Tagtag ng pimples?
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang na balat?
23: DTX Beauty Soap.
22: Gustong humuti?
23: DTX Beauty Soap.
22: Maraming katikati?
23: DTX Beauty Soap.

0: Contrast at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape. Magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network. Network News.
5: Mighty C Network News.
4: Network News.
5: YTC Network News.
4: F1.
3: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap ng emergency response vehicle galing sa gobyerno probinsyal. Sanggol inabandona at iniwan sa loob ng isang sasakyan sa Tacloban City. RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP Nanga Pototan Iloilo kasunod ng impormasyon at transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Mga most wanted persons sa Aklan arestado sa sunod-sunod na operasyon. At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 halaga ng ilegal na droga sa Talaya, Dumaguete City.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
6: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-una ang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Natates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
7: At para naman sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Kiss, K5 News FM.
4: C Network News.
5: MyDC Network News.
3: Samantala, 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap na emergency response vehicle mula sa gobyerno probinsya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Eileen Magbanwa.
8: Nakatanggap ng emergency response vehicle ang 10 barangay sa probinsya ng Antique bilang parte ng pagpapaigting sa disaster preparedness at emergency response capability ng bawat komunidad. Sa panayam ng K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa de Mamaya, ang chairperson ng Committee on Finance and Appropriations, kanyang ipinahayag na ang pondo na ipinambili ng emergency response vehicle ang nanggaling sa surplus o sa hindi pa nagagamit na pondo ng disaster Fund ng probinsya. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ang Barangay Flores sa Culasi, Barangay Maybato North sa San Jose, Barangay Centro Estel sa Libertad, Barangay Villahermosa sa Sibalam, Barangay Kalyan sa Sebaste, Barangay San Roque sa Aninii, Barangay Poblasyon sa Barbasa, Barangay Linaban sa Hamtik, habang ang dalawa naman ang ibinigay sa MDRMO Culasi at MDRMO San Jose para gamitin sa rescue at respond efforts. Ang bawat emergency response vehicle ang nabili ng probinsya sa halagang 1,055,000 pesos. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
9: MTC Network News.
5: MTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sanggol inabandona at iniwan sa loob na isang sasakyan sa Tacloban City. Detalye ng balita niya. Atin sa atin ni K5, Carol Medino.
10: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggol sa loob ng isang multicab sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa natagpo ang sanggol na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alaman na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggol at hindi pa naputol ang pusod nito at nababalot pa ng dugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Para sa Mighty C Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
9: Network News.
5: Mighty C Network News.
3: Samantala, RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP ng Putota na Iloilo kasunod na impormasyon ng transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Kabuhan detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
11: Makikipag-ugnayan ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU6 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Rangapototan sa Iloilo kaugnay ng impormasyon na may nangyayaring transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief ng RPDEU6, ang nasabing yakbang ang layuning ma-verify kung totoo o hindi ang payag ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Barok Tigbawan na si Alias Panoy na di umano'y isang person deprived of liberty o PDL sa nasabing pasilidad ang naguutos sa kanya para mag-drop ng droga. Inamin rin ang nasabing subject na nagda-drop lang siya ng droga sa pamamagitan ng utos ng PDL kapalit ng 1,000 pesos sa kada bulto ng droga kung matagumpay ang transaksyon. Si Panoy ang nakuhaan ng 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu kahapon Mayo 14. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: MTC Network News.
5: MTC Network News.
3: Gayun din 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Balita hatid sa ate, Rica K5K Buscaino.
12: Nasabat ang umano'y 880,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Region 10. Isinagawa ng mga tauhan ng Pro 10, 3rd Platoon, 1st PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office. Ang checkpoint sa Barangay Samburun, Linamon, Lanao del Norte, hinarang ng pulisya ang dalawang baobao vehicles na bumibiyahe mula Kauswangan, Lanao del Norte patungong Linamon. Sa isinagawang inspection at visual search method, nadiskubre ang dalawang kahon na nakabalot ng plastic sa backseat. Napag-alaman na ang mga ito ay mga pakete ng sigarilyo, ngunit walang naipakitang dokumento ang driver at ang sakay nito. Kaya't inaresto ang 28-anyos na si Alias Jover at 26-anyos na si Romy, kapwa residente ng Puro Uno, Poblacion, Lanao del Norte. Maharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Gayun din, baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Arestado ang isang motorista matapos maulian ang ilegal na armas at droga sa isinagawang checkpoint ng kapulisan sa poblasyon Ilawod, Panitan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Captain Ronald Tunugan, hepe ng Panitan Municipal Police Station, nagsagawaan niya ang mga ito ng checkpoint matapos na may nangyaring pang-hold up sa katabing bayan ang dumaan ng isang motorsiklo. Hinarang ng pulisyang naturang motor na minamaneho ni Archie Dison, 34 na taong gulang at residente ng bayan ng Maayon dahil sa pagmamaneho ng motor na may open muffler. Kagad naman na nakita ng motoridad ang nakausti na baril sa baywang ni Dison. Sa isinagawang investigasyon, hindi lamang isang kalibre 45 na armas ang narecover at mga bala, nakuha rin sa suspect ang 11 sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso ang naturang suspect. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Most wanted person sa Aklana arestado sa sunod-sunod operasyon. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Leonard Veray.
14: Sunod-sunod na naresto ng pulisya sa Aklana ang tatlo sa mga most wanted person sa lalawigan sa isinagawang magkahiwalay na operasyon noong May 13 at May 14, 2026. Dakong alas 10:20 ng gabi noong May 13 nang maresto sa may barangay Magallanes na base si alias Jis, 27 anyos at itinuturing na top 5 most wanted person sa lalawigan dahil sa dalawang bilang ng qualified rape o by minor. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 at walang inirekomendang piyansa. Samantala, alas 8:17 ng umaga kahapon, May 14, nang arestohin sa Aklan Rehabilitation Center sa Kalibo si alias Abe, 20 anyos na residente ng Boracay Island at kinikilalang top 1 most wanted person sa provincial at municipal level kaugnay ng kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang umabot sa 120,000 pesos. Makalipas lamang ang isang minuto, alas 8:18 ng umaga, naresto rin sa kapareng lugar si alias Rene, 20 anyos at residente rin ng Boracay na nakalista bilang top 2 most wanted person sa lalawigan para sa kasong sexual assault na may kapareng piyansa na 120,000 pesos. Ayon sa Police Regional Office, bahagi ito ng pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghahanap ng batas sa rehiyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 na halaga ng ilegal na droga sa Talay, Dumaguete City. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Shara Humilio.
15: Arestado ng Dumaguete City Police Station ang sa high value individual sa isagawang barbas operation sa barangay Talay, Dumaguete City noong nakarang araw. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 37 anyos na lalaki at residente ng Purok Makiangayon sa Dabanggit na barangay. Humigit kumula 55 gramo ang bigat na mga nakumpiskang ilegal na droga at may standard drug price na 374,000 pesos. Nasa impidan na ngayon ng pulisya ang suspect habang nasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinundira ng India ang pag-atake sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike sa inilabas sa pahayag ng India's Ministry of External Affairs. Tinawag nitong unacceptable ang insidente at binatikos ang patuloy na pag-target sa commercial shipping at sa mga sibilyana. Kinumpirma rin ng India na ligtas ang lahat ng mga crew members sakay ng barko Barco matapos silang mailigtas sa mga otoridad ng Oman. Nanawagan naman ng New Delhi na dapat iwasan ang pag-atake sa commercial vessels at anumang hakbang na makakahadlang sa freedom of navigation at pandaigdigang kalakalan.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of the Philippines.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: May puso.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
19: 66th Palarong Pambansang.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
21: May adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
22: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
21: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
22: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
21: Oy.
22: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
21: Wow.
22: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
21: Oh,
22: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
21: Wow.
22: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
21: Oh.
22: Aron, malikayan ang anxiety,
21: depression.
22: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
21: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
22: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra nas BCO.
0: Correct.
22: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 bayo. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 bayo. Kay man ang importante the ingredients of D3 bayo is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
16: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 ngano man Dok Ramil?
22: Hmm?
0: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
22: Correct.
0: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
22: Ina, kanindot ang ditribayo, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
0: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
22: ang uban
0: army,
22: ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
0: Correct. Nga naa sa D3 Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
22: Mao na nakalindot anak Sir JP. Para nako mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka D3 Bio ka.
0: Kana, kung nag D3 Bio ka ha?
22: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
0: Correct.
22: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
0: na,
22: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
0: Gusto. So mag D3 Bio na ha. Wa na tay igong oras Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
22: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
16: D3 Bio.
23: Ako si Jaime Ilisorios. Nagpasalamat ko sa
24: D3 Bio.
23: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
16: D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Health News.
3: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4:30 dun kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
4: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karibu matraya itong mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DTX 500.
0: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako dahil si Zairo, kusog kayo kung may namukapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!

0: Oras mga K5, alas 12.27 na. Inipaghihapon na itong programa 11 Mbps. Damo na yan at nagpakapaningod to. Nga damo yan na nalibre, hanira paningod to. Basta waray laawod-awod. Basta ginkukumbida ng adpit mga patronan. Nagpapasalamat din itong K5, didikan da Nancy, itong amon amyaw. Nagkalusad la kami. Waray nga ni pag 20 metros, tikang itong amon hagdanan. Nakapamatron na kami. Salamat Nancy, nga na iyo pamilya. Waray la kami pagdurungan pagkanto kay may damanggod namon mga duty. So, nag-iiba-iba nga grupo it nalusad nga to. Sinisiring ang mga eat and run. Salit, baga naka-boundary agad kaming hika K5 Milton. Kay nakadali na dito kanda Emily nga Nelson. Tapos, adi pa kanda Nancy. May napagod bring home. Ay ulit, ari nga sa kita, no, ka K5 Milton. Nga may adat na bring home. Kita ulit maaram. Bayangin tutubak na. Balita mo, malipayon nga paningon to, adatag sa tagsa nga panimalay. Sugan mang gihapon natin yung mga lugar nga gintratrabahuan, ang mga construction site, din ang mga opisina, haligrit bangketa, ada naniningod to ha mga turo-turo, nga mga karinderiya. Kumusta liwat ito na ito mga nagbibiyahi yan na? Usahay makapoy, kauhuman itong patron, itiba nagpapamasahi dayon. It iban hinga nga turog nala tungod hit kabusugan, gindilinamok. Para panguntra hiton insekto, nga gamit nga banyo sit pagpamasahe, DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Garantisado, mahuyayag nga banyo sa lawas, DTX Liniment Oil. Nga para liwatan pagpadigo ng aton resistensya, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini nga mga produkto mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Ciudad, Hantakloban. O, damo pwede nga mga balita, mga kakaipa, may ada pa kita mga 25 minutos didi antes kita matapos itong aton programa. O, kita unta kung may ada pa mga reports nga sumunod, labot lagod mang konsigit pag pinanmatron niya na kay K5 high main town in diri maupa yan at inaabat iton panlawas. So, nag-beg off laan kay K5 high main nga ma-excuse laanay din eh. Baada, adihin baga gin, kikita ni station manager Edward Sanyagan nga mga Tupperware? Ha? Mga tab, mayada nagpahatod nga. Di ando lulod dito nga mga tab. Bangin kita liwat mabahinan hito. Tikang daw lad to din. Sige daw, baga ispay daw ka kay 5 Milton kung tikang din. Balita, hinihimo. Oy, Mr. Carlo Arisgado! Losad anay dito, Mr. Carlo. Pamatron anay, ginihinulat ka na dito. Balitaw na himulan nga joke namon didi nga kanan panmista kay adi manggod kami ha utap ngan kwan niya na oy se maupay nga udto ka K5 Kevin napakiana la kun may ada pa yan na tag 20 nga bugas kay kakulop waray man katawag an amon barangay tapos before hadto nga panhatag nan lista man hira kunuhay nga makaka-avail kami hiton tapos hasta nga panhatag ng lista man ni Rakunuhay tapos kakulop waray kami gintawag ang amon barangay di nga ako kini makakabaton kung kay anong kasugad dito kay itamon lang nasasabutan nga may ada mga grupuhin mga barangay igklakluster ang mga barangay nga gin-schedule hito nga mga oras so kung waray katawag ang iyo barangay di rin kami maaram. May dapat to adayan ha, pan maligyan tag 20 nga bugas, tapos sunod na liwat nga semana. Pero kung anong rason nga waray katawagan niyo barangay, pasensya na, waray good kami di idea kung ano ito.
1: 11 Mbps!
0: At ilawat, in reaction ni J-Trax, ana ako naging himang rawang kanina, nagiinaragway la kita ng mga Pilipino tungod hin arrest warrant nga tikang haiba nga nasyon. Ano nga klasika nga Pinoy, may ada mang kita Philippine Local Court. Diri man siguro inutil it aton mga abogado ngan huwes. So posible nga ngad para ini haakon kay may man ipinapakiana nga ano ka nga klase nga Pinoy. So ma-assume ako nga ako it pinakikianhan ni J-Trax kung ano ako nga klase nga Pinoy. Ya ako nga klase nga Pinoy direct nagpipinan idolhin mga politiko pareha sa imo J-Trax. Real talk. Ha? Ayaw kay pinareha sa imo nga nagiinaidolong ka kan Duterte. Kaprang kahon ta ikaw. Dulo na la kung madulo ka. Kaya ako magyakan nga ni ako direktahan. Adyak nagpipinan ng gupin hino nga politiko. Napakiana ka kung ano ka klase nga Pinoy, Pilipinas tak inuugupan. Klaro nga haw ito. O siguro iba na ho hurt kay naigot ira mga idol. Pare ako may himo. Kay may da talaga may ego nga mga idol kay Pilipinas na kiniugupan, direct na ugupin mga idol. Oh, bayhanan imo siring nga tikang hinibangan nasyon. Tinuod kay iton International Criminal Court adto han Netherlands. Pero diri ito na siring nga Netherlands Court itawag International Criminal Court. Dere Netherlands Court. Nahimomotang la dito han Netherlands. Pero at ngaran hit korte, International Criminal Court. Magsiringani kita nga international nakakasakop hin mga nasod. Dere kay Netherlands. Ura-uro na bandi ka pahit maklaro. Lugar kay adto han Netherlands it International Criminal Court, taga Netherlands light iya pwede sampaan hin kaso. Kay adto man namumutang han Netherlands. Dire naman. Nagkataon lang adito it location hit court han Netherlands. Pero iya nasasakop international kahit ngaran nga ni International Criminal Court. Bakay kay adto han Netherlands, taga Netherlands light pwede arestohon hit ICC. Siguro angay gad kita magbasa-basa kung ano it composition. Ano it karoyag sidngon hit International Criminal Court. Tapos animo sa ring didi, may damang kita Philippine Local Courts. Tinu

dito sa Pilipinas, basta may ada ni Reino Ogo pan nga tao, nagkakarigomo kay era prino protehiran. So, maduroy pan hidoon. Kay klaro. Kay kun tuhay kita din hit pan malakad, diri unta na susugad, gamanihingad to kita ha ICC. Waray man nagsampa din hin kaso kontra kanda Duterte. Diba? Kay kun may ada nagsampa din hin kaso kontra ha era, han era binuhatan war on drugs, bangin din hila hiragin aresto. Waray man. Dito man ha ICC nagsampa. So it ICC, it magios. Tuyo man lang awaray nagsampa din yung kaso. Labi na kay may impluensya. Amo nga dito ha gawas, nagsampa ha International Criminal Court. Pira na nga mga presidente, vice-presidente, hinibang nasod, an pinan nga aresto, ngan pinan guilty han ICC. May daliwat na acquit, may daliwat na dismiss. So kay ano nga may exempted it Pilipinas. Amo latak ibabaton ha imo. Kay kinahanglan batonon ko ini. Kay tuyo man la imo ginsering ano ka nga klase nga Pilipino. So akon obligasyon pagbaton han imo pakiana ha akon. Okay. Sir Kevin Paldo Kamuya na hin bring house. Naawod ako Rosel. Naawod ako pag sering nga magbring house ako. Ah, di ba Rosel taga-utap ka? Taga-utap ka to Rosel or taga-Youngfield? Kay maagyak yan na paggawas ko it mga pasado alauna. Ah, inubatak po hindi agian din nga mga kilala ko pa din niya utap. Damo siguro at bisita di dinira pa di intoy nga na Doktora Korda. O, ani ni raha utap gihapon na ako. Kaya nga nga limot lakon ha, initon balay. Oras na ton mga ka-K5, 12:38 na. May daliwat di diha ako nag-text. Nasaring nga ni nga, ikaw ka-K5 Kevin, nasaring ka nga Pilipinas itim inuugupan. Klaro nga Marcos ka. Igbosek may nga suka. Igbosay mawaran akong pinanmatron pag sering nga Marcos ka. Bisan na ito na usalay bumbong nga kandidato or di kang itpamilya Marcos di aktibutos. Para naman kasi istorya liwat ito nga pamilya. Diba? Ah, nadihan magka han mag-eleksyon ng 2022, han magtandim pan unitim, pagsisiring han mga kritik nga kuan. Oh, hi, Presidente, ay hi, Bongbong Marcos, parehas leto na niya amay, nga dakuan damon mga kaso nga nakumbiktar ka ng graft and corruption. Pero anon iya rason? Nasiring laka mo nga. Oh, kay diri man iton parte iton amay, it anak. Oh, hanunag, yung kikinustyon ito, nga bangin drug addict si Bongbong Marcos. Pero ang mga DDS na siring buwa diri ito. Yan na kay nagipatkuang-kuan naman na siring bangag ito. Oh. Kung iyo kaalyado, iyo inaakseptar, bisan may question hit pagkatao. Pero kung diri kaalyado, iyo ginsusos nan. Ay, nanmimili, good. Dapat, suray pili. Amunta ito, diri onong line, marriage of convenience, kung dinidiri, diri kay, kung naapilo, santo, kung diri naugop, pasaway. Alas 12:40 na naton oras mga ka-K5. Sige, nga di laanay kita. Balikan ta mga ka-K5. Amo good, makuri ada ma-reverse iniyan ang trend nga nagtitikay taas itong presyo itong krudo ng gasolina. Okay. Sir Kevin, din ni Rochelle nag-amin na. Taga-utap ako pero manmamatron laa kasimbahan. Kay may pakaon ang mga irmana. Oh, okay. May pakaon ko ng mga irmana. Sige Rochelle, pag bring home dito ha ang kanan pakaon ng irmana, agi ang konala didaha iyo.

0: balito entre mis labang yung katumood. Okay. Adi mga ka-K5 it latest ha. Usa nga barko, ha? Usa nga barko nga nakaduong hinpantalan didto ha United Arab Emirates. Amo ang ginrikupo, ngan ginkorna tipakadto ha Iran. Marang kamod ginkorna. Siguro it mga barubag o nga mga henerasyon diri mag-aram. Pagkornahon ka nga ni, tutugwayan ka, hihigtan ka, dadanason ka, amod ginkorna. Okay? Usa nga barko nga nakaduong didto ha United Arab Emirates, amo ang ginkorna, gindanas tipakadto ha Iran. Alagad ito. Samtang, usaliwat nga cargo ship harani na hanasod Oman, amo in nalunod kahuman nga pagbumbahan. Salit, naghitaas na liwat itong tensyon didto hakadagatan hiton Hormuz. Waray klaro mga ka-K5 kun hinoit nagpapaluyo hini nga mga insidente. Pero natabo ini han magsiring in usa nga senior Iranian official nga iton Iran amo it may control han kadagatan han Hormuz. Nga nagsiring pa ini nga hitaas nga official han Iran nga an Iran in may ada katungod nga rikopohon ang mga oil tankers nga gintatag-iyahan hin mga nasod nga naugop ha Amerika. Baad daw, mga ka-K5 kung maamo ini. Iniya na nga diri maupay nga kabutangan didto hini nga kadagatan in natatabo samtang US President Donald Trump in nakikig-istorya kan Chinese leader Xi Jinping didto ha Beijing. Igin pahayag han Amerika nga hirasingan hi Trump in nagkasabot nga dapat itkadagatan han Hormuz in abrihan parhan nga tanan. So amo iton nagkakauyon hi President Trump nga ni President Xi nga dapat abrihan magpabilin nga abri iton kadagatan hiton Hormuz. Ano daw la init, magiging kasugaran, kay may naman pinanbumbahan dito nga mga sarakyan. Waray liwat nagaang kuntubtubyan na, kunhin o nagrikupo, ngan kunhin o nanbomba. Ba, kun masugad hini mga ka-K5, namiminta na agod nga may ada hini pag-increase hiton mga presyo han fuel products sunod nga simana, dida hiton Martes. Salit aruandam na liwat kitit aton mga budget mga ka-K5 kay sigurado mapipilasan na liwat kita hini 11 Mbps. Agiristorya naman la kita hingiera baadaw ambot kon igkonsiderar liwat ini hiton Pilipinas, ha? Kay babaligyaan daw kita hin mga missile hiton Japan. Ha! Ta pararmasay na daw ini iton Defense Ministry hiton Japan, in era yan na ginuhuna-hunaan nga mag-export hin surface-to-ship missiles nganhi ha Pilipinas. Igin report ini han usa nga media company dito ha Japan. Kay iton Japan, in nagsisiguro yan na nga dinhi ha Asia, kinahanglan nga magkamayada kita it mga nasod din niya Asia, magkamayadahin madigon nga puwersa tungod hiton pagpinakusog liwat hit puwersa hiton China. So iton Iran, karuyag nira nga baligyaan iton Pilipinas, ha? Mag-export hin mga missiles nga niya aton. Hanuna nga bulan, mga ka-K5, badit istorya hini, ang Japan, amoy nagpakita, ha? Nga damo-damuan iton ira mga missile ngan mga armas nga pwede nira i-export. Kay hanhadi, may da pagdiri dito ha Japan nga diri ilaanay magpinan baligya nga dito ha ibang nasod. Pero yan na, waray ni restriction. Pwede na it Japan. Nagdesisyon ang gobyerno han Japan, sige, panmaligya kita, pag-export kita hin mga warships, missiles ngan iba pa nga mga armas. Tungod hini, Nasina ang Beijing? Nasina ang China? Ano ni Japan? Nga may daman ni Yugi os nga man baligya kamuhin armas ngadto ha ibang nasod? Ha? Diri ko ni maupay, pero nasa din itong Japan? Ha? Ano nga iyo kami pagbubutan kung magbaligya liwat kami ng armas ngadto ha ibang nasod? Ha? Kay itong Japan nagplaplano pag-export yan sa Pilipinas hining ang mga destroyer ng TC-90 aircraft nga niya Pilipinas. Ha? Waray pa ini pagkumpirma rin Japan kung tinuo din nga impormasyon. Ha? Pero, an spokesperson han Department of National Defense din niya Pilipinas inagsiring tinuod ito nga ang Pilipinas ng Japan inagkasabot nga bangin pumalit ang Pilipinas hin mga armas tikang ha Japan. Takay nagkamayada din hin balikatan, di ba? Nagkamayada din balikatan exercises din sa Pilipinas. Upod ang mga sundalo han Amerika, Japan, Pilipinas, Australia, New Zealand. Ngan igin pakita han Japan ito nga era mga missile. Igin pakita han Pilipinas. O adi, siguro igina-advertise adto han Japan nga may danamon mga armas kung gusto niyo baga paliton ini din niya amon. Amo it latest ito yan na, mga ka-K5. Buwas adto kanaliwat sir K. Ikaw Rosel. Buwas adto kanaliwat sir Kevin ha apitong mama matron. Paldo naliwat and bring house totoo ni Rosel. Tikang pamanggo din yan unang istasyon nga akong gintratrabahoan para pamati ni Rosel. Salit maaram ni Rosel it akong galawan. Nabibisto na ako kunain tag mga lakad. Anyway, sige. Ngadi kita hit ko an, ha? Ibaliwat ini nga nahibalita dito sa Siargao. Kay, ang mga turista, iragin sulong in usang atindahan dito sa Siargao. Okay, bo. Oh, ano daw lang kasugad ini. Ang Department of Tourism, DOT, nagdepensa in usang ang mga negosyante sa Siargao. Sa Surigao del Norte, kataliwan la nga pagsulungon an era mga tindahan hinduha nga turista anuna nga semana. Agoy nagpinasaway man ini nga duha nga taga Israel. Duha nga Israeli amo ang nagsulong hantag iya hin business establishment. Kataliwan la nga dida hini nga tindahan may da bandera han Palestino, han Palestine. Waray ini magustuhihan mga Israeli nga turista dito sa Siargao. Hoy! Kay ano nga may ada niyo bandera hit Palestina di dito niyo tindahan? Ginbatak, hinbato, ini nga shop nga naguba ang CCTV nga nanportahan hini nga tindahan. Ba? Ginkondinar han LGU ini nga insidente nga nagpatapod ang PNP nga era ini imbestigaron. Ha? An ambassador han Israel Hidana Kurz inagsiring sige Pilipinas impersonate yung mga balaod kun may ada man nabuhat na kasaypanan iton pasaway nga amon mga tawo ha Israel agoy agoy hala ino daulin nga mga taga Israel nga nagpinasaway takay iti yung embassy na siring nga kinahanglan madisiplinahan kamo mga pasaya mga pasaway. Nagsiring ang Department of Tourism, karoyagad namon, abrit amon mga kamot kasing-kasing, nga damit turista nga makan niya amon, pero irespeto gadman niyo at amon liwat mga balaod din niya Pilipinas. Ayaw ka mapagpinasaway liwat din niya amon. Okay? Adi pa. Kay nauso na liwat yan nga mga ayuda. Adi. Igin pahinomdom o igin papahinomdom ang Department of Social Welfare and Development. DSWD ha mga four-wheel drivers nga igin didiri and walk-in ha pagkuha han cash relief assistance payout. Okay? Kay diri pwede ha? Kinahanglan nga may ada anay schedule niyo. No schedule, no claiming. Nga may ada mga requirements. Tama liwat. Kay makuri man kung magbuburugi ot dito nga bisan diri schedule nga mga kanto la ba kay panhatag nga tutugutan la bisan hin o iton mapakanto. Alas 12:51 na mga kakay 5. DJ Varela Sabota, nag-aginan kuan na ano, duha na kasimanan mayo na human. Duha na kasimanahan mayo na human, Varela Sabota, ini nga aton bulan. Nga Varela sa Sabota, nga damonite na nanambok tungod hiton pagpinan matronon. O ba daw? By the way, mga ka-K5, itong palarong pambansa, mag-aabre, magtitikang, di dahil itong Domingo. Di repay na nga Domingo, sunod nga Domingo, May 24. So, di dahil itong Huwebes, sunod nga simana, May 21, malakat na ako, tipakanto Agusan del Sur. Mabaya Cebu kita. Masakay na lang kitin Idro. Duha kasakayin Idro, tipakanto Agusan. Aros usa ito kaadlaw nga akong biyahe kay nagiro standby man dito at airport. So 21 malakat ako dinhi. So maloy ang Diyos, mga 21 hit kulop adto na ako ha San Francisco, ha Agusan del Sur. Ito nga San Francisco, mga ka K5, adto iton kampo iton K5 News FM Philippines. 15 kami katawo, tikanghan magkalain-lain nga lugar din sa Pilipinas nga may K5. So, adto kami magkakampo habong to hiton San Francisco. Tapos, it kahirayo hit San Francisco, tikang hit Sports Center, ad habong to hit Prosperidad, mga 10 kilometers. So, harani ayla. So, maabot man ang adto ako hit 21. So, di dahiton mga May 22, May 23, may dana kita mga live reports, mga video reports, na ipapadangat, aton K5 News FM Digital, nga niton mga programa. Okay, bisan kung magla-live kita hiton opening, nga niton parade dahi hiton 24, hiton kulop, pero dahi 22 ng 23, magtitikang na kita pagpadangat at mga reports kasumpayan palarong pambansa. Hala, mga ka-K5, tubtublaan na din natin pagkarampangan, bukos yan ang asimana na aton programa, 11 Mbps. Inatuntang nagpakapaningon to na kita nga tanan kung may adaman na nadidilatar, ang importante nalalangan la. Pero niyan, magaharampang gihapon. Igin kausa na ito na technical side, na K5 Milton Mate, nga na K5 Robert Garciano, nga sige pet pagpinan matruno niya na. Ako naman, ni K5 Kevin Susana, happy weekend. Haton nga tanan, masunod na ang aton mga drama, balay ni Biloy nga K5 Diaries. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, a siyudad hantakloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
6: Mao
7: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
8: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
8: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mitesi, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
8: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mitesi ra jud.
3: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mitesi. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mitesi.
8: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
8: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
8: Ayay,
7: gapataas oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mitesi.
8: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying maayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May tungod kay health is wealth nga prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugtong alas 4 at medyadon kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hassan Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport, Nanrema Care Pharmacy, Apalenca Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
11: 66th Palarong Pamansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio,
14: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
15: DTX 500, mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
23: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
24: External food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
24: Extend food supplement for men.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
9: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic, and stainless. Full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya, and print options tagloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number, 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
2: Hapaghagos han kada oras.
6: May mga istorya nga diri dayuday na luluwas.
2: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
6: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
2: Hadughan mabug-on kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
6: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
2: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hin gugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
7: K-5

0: Ha.
1: T-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi nga abrihan ta an.
1: T-Fine Diaries.
0: May pugmaon nga haladayohan K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon nga istasyon.

0: na si Sina. Nangangalas! Nangangalas ako, Kyle! Nangangalas-ngalasan ako, imo!
1: Maram ka, Ash. Ayaw na kita pag-inaway. Magkarawag ka, Tita Mina. Anigod kita, iyo.
0: Kaya pa naman dito, iyo. Basta makayakan la ako ito na kung kakaraso na imo. Makarawag kan Elmo. Labot pa. Bangin di rin niya makigsang kaya ako na itong tao. Tungod na imo!
1: Sige na, ayaw na pag-inisog. Actually, kagabi, nakaunahon na ako yung maupay. Saring ko akong kalugaringon, Ash. Na-deserve ka nga malipay. Nga labawit nga tanan, na-deserve ka yung kapud-upod na nagahatagay mo yung kalipay. Yung boyfriend, kung amo man.
0: Ano naman kay bangin din nalagod magpadayang pang-webe, Elma, tungod hain mo.
1: Kaka-istorya akong kuya.
0: Ha?
1: Nung sisigyon ko nga di rin magtalaw panguyab, kaya wari man kompetisyon haamang nga duha.
0: Harati mo karag Sigmund.
1: Best friends man na kita. Hiya nangunguyab. Salit wari kompetisyon. Kung karuyag niya pag abot ni Sandy, pwede kita gumawas nga upat. Double date, di ba?
0: Ha?
2: Amo to nga bahin na natong ginbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ng papadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifay, may dako igi-story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Kumusta ka mo mga ka-K-Fi? Shout out kan G. Macabio Paglinawan, Hanzo Maraga Samar, kan Donna Villaruel, Han Cadiz City, sugod man kan James and July Ray Nicolas, Han Seattle, USA. Maupin ang pagpamati haaton na tanan. Ato niya nagpapadayon ang katapusan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang asimana. Usaya nga babae nga taga Regina Hills Subdivision, Tacloban City. Ngan hiya ay nagpapatawag hangaran nga Ashley. Ang mga paypay haniya kinabuhi, iniya igin padarangan niya aton nga igin paangbit, base mahipati ka aton.
1: K-5 Diaries.
2: Mopay ako ng mga K-5 Diaries. Para di rin na kami mag-awingan, para di rin magubaan kamang sangkay, nag-offer ni Kyle, hiyat magtutulay para maging mag-uyaw kami ni Elmo. Ngayon si Ray, waray daw kompetisyon na era ni Elmo, tungod kay mag-best friend man lang kami ng duha. Ang katapusan nga bahin, hito na akong pagsaysay, K-5 Diaries. The boy who's in
0: your diary. Maupo ni Sandy kanya tita nga barkada ni Tita Inday. Apiragad lang kaadlaw. Pero at least personal na ako nga makakagpropose sa iya.
3: Good.
0: Yup. Salit signahel mo nga diri angay umatras panguyabay mo. Ayaw lang kay makikigistorya ko ha iya. Sisigmong kuya ito.
3: Sige. Pero kaino nga ginsinunuran mo man kami?

pastila niya kabataan. Ambutong kay ano nga, hasta nga dayana. Ipamanira na sa santop nga higugmaon ni retong kada tagsa. Ay, hasyaliwat kayo eh. Bagaman hinag-aalang pagpasabot itong irat tinuod ng mga feelings. Hakada tagsa. Ipapaagilan entremis. Ipapaagin pag inaway, pag dinibati. Agoy, pastilan dirigad udug. Tuon nga nagkakabiduay ito hirang aduha. Magsangkay man udug hira. Papasagdang ko hira. Pagtuwa itong ira turuhayon, bahala hira.

Sorry lah. Di rin ito matatabo. Maram ka naman, best friend's duty. Labi na kay lalaki ako ngayon mong best friend. Amo, protective ako ay mo. Diba, protectors kita itong kadatagsa. Bisa na elementary pa kita kung may naaway ha ako ng permit ka to the rescue. Ikaw nga ni Lotte, kinsisinunlugan na itong mga boys at classmates. Di rin pwede nga, di rin ko ikaw ugupan. So, okay na kita, Ash. Ayaw ka baraka. Kung di rin kinahanglan, di rin ako makaniya iyo. Ikaw, bahala ka kung makatukalagya po na balay para tumambay. Pero di man siguro ito maruruyag el mo. Oo nga yan. Sunod niyo nga pagpalitin snack, sing nga el mo nga di rin ka nakaon yung cupcake, ha? Aw, di rin panginlabot ba? Eh, kumita man gud ako niyo snack kanina. Okay na kita, Ash, ha? Sige nga, Elmo, kung magbabagtas ka mo, siguraduhin niya nga permikaada tinatawag na protected side. Di rin nawawaraos ito ng pagiging gentleman, labi na girlfriend. O sa pangayan, Ash. Kuan, itago na lang naka-frame ng atong picture dito ay mong kwarto. Sumakabaw ko kanina pagkuha ko na ako nabayaan nga textbook. Among kumita ako nga gintahuban nun masking tape na akong naong nga picture.

0: Ano na ko ba? Nalagka-istorya na kami na duhay maupay. Oh, kaya nagtutok ka malugod.
1: Basta.
0: Basta? Ano mo basta? Ngan ano maluhat ito nga iyo picture habungbong? Siahan? Ginbutangan mo mas kiktip. Ang naunikay.
1: Diri naman.
0: Diri na balit, pero... Ginliwanan mo liwatin sticker nga smiley emoji ang nawong kita adaw.
1: Diri na kami mag-best friend gani kay mami.
0: Hmm. Okay. Magaan man kita. Kay ginpili mo man hiel mo.
1: Duri nga niya ako magsirin kag ipipili ko hiel mo.
0: Hmm? Amo ba? Aw karuyag singon na imbitar na lahi kay di. Napaumayan na lahi ah. Pakigsangkay hain mo para diri na mag-alang hiel mo. Amo ba? Amo siguro an.
1: Hindi mo nito ako best friend.
0: Waray na.
1: Waray na. Waray na.
0: Oo, waray na. Pero magkakamayada kahin boyfriend.
1: Gusto mo ngayon gihapon yung best friend.
0: Magkaano man kita? Kaging pili mo man hiel mo.
1: Waray gan, mami. Waray ko pili hiel mo. Hindi mo nagsiring na ako ay mo.
0: Oo, ano man eh, Kyle. Kailan na imo gimpili? Sige anak, lola. Umani nga ni Kyle. Pagpakilala ha akon kan Sandy? Oo, sisigong ko
1: niya. Kaya ipapakilala niya mo ito nga Sandy ha? May labot nga ni mo ira?
0: Waray gan, pero baga ko naman lagi hapon ni Kyle hin anak. Di ba?
1: Diri ko karo ipakilala niya ito nga Sandy. Diri ko karang makig-double date ha, Ira. Kung maging boyfriend ko, Elmo. Diri ako, Ira.
0: Pamati ko, anak. Ito nga, imo pagiging childish. Amo siguro ito trason kung kay ano nga para kan Kyle, diri ka girlfriend material.
1: Mami!

bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Pasensya na anak, pero pamati ko, diri ka good man type ni Kylie nga maging girlfriend.
1: Kaya ano nga yan? Karay kayo maging boyfriend?
0: Hambot la. Diri ako makakabaton hito kay personal question ito anak. Very personal.
1: Diri ko karuyag.
0: Okay. Diri kundiri. Pero katurog na kay buwas itong aga, may klase ka.

0: Bro, pasensya ka na, ha? Promise, di rin ako magsusunod-sunod ay yung ni Ashley.
1: Ginsukmat ka ngayon ni Ashley?
0: Oh bro. Gimbuhat ko lang to kay best friend ko to na imong plano panguyaban. Protective ako ay natural kay best friend ko ito.
1: Amo ba?
0: Bro, susumatan ko lang ikaw. Ni Ashley, dirito na kaunin cupcake.
1: Oh, nanotice ko balit. Pero waray man niya magsiringa akon.
0: Nag-aalang lang to bro. Siyempre, diri ka mo close. Nang bro.
1: Oh.
0: Karagito niya hin fishballs, turun nga may dalangka, milk tea, ginatan nga may da, bula-bula, ng damot gaway. Paborito niya nga sura, lechon kawali. Agawan ka ito kung asya ito niyo sura. Pati gihapon hin.
1: Ah, bro, damo na. Di ko na mamemorya.
0: Ha?
1: Itong laliwat, ito na ako nalat mo si Sir Ngo. Makuri makikompetensya mo.
0: Waray kompetensya, bro. Promise. Best friend ko lay Ashley. Ibat aton level kay ikaw, nangunguyab ka iya. Diri ako type ni Ashley, bro. Nagsasayop ka.
1: Maram ka, Kyle.
0: Oh.
1: May mga kamaturan nga diri na kinanglan kay makuri gyakan.
0: Hmm?
1: Di rin man lahat ada nga ha mga pulong, di ba?
0: Ano tayo mong karagsid nun?
1: Siguro, sunod nga magkaatubang ka mo, waraya na yung restorya. Ito na hilumlabaan ay di na ka makakasabot kung nagkokonektar ito niyo mga kasing-kasing.
0: Hilaro man, bro.
1: maram ka, Kyle. Di man igyakan ni Ash. Maram ako nga naruruyag ihay mo.
0: Ha?
1: Nga ikaw. Bisan ka pa magdiwara, dere madara.
0: Ano nga?
1: Sumati na lahiya, Kyle. Pagtiro kinkusog nga igsumatay eton imo, tinood nga feeling sa iya.
0: Ha?
1: Kanugon ba, Kyle? Kanugon kung palabyon mo ti kayon nga makagsumat kito ni mo tinod nga feelings para iya. Baan ka magbasol kung palabyon mo la?
0: Bro!

0: Bahala na mag-urus tayo. Ano na ako, Karto?
1: Ash?
0: Oh. Isang dadalit mo natawag.
1: Ash, pwede sumulod?
0: Ha? Ano di ito yun? Wala. Ang picture lagi yung butongan ko ng smile emoji ang nawong ni Kyle. Itatago ko, anay.
1: Tama ang siring ni Kyle. Cute at imong mga dimples. Pati itong imong mata, smiling hira. Bisan kung di ka duro nga na smile. Di rin nagbubuhay, Kyle, pag siring nga. Organize itong imong mga gamit. Kita daw itong imong mga gamit ha, kwarto, oh. Maupay itong kahapid. Nag-aaway good kuno kamo kung ginsasarang ni Kyle itong imong mga gamit. I mean, kung di rin niya igbabalik ha imo, burutangan.
0: Kay ano, nagsinumatiya ito?
1: Kay pirmay man ikaw itong amon topic kung nag-iistorya kami sa CP Ash.
0: Ha?
1: Huh? Swear! Hakada namon pag-iistorya, pirmay ka niya na may mention.
0: Ginlilibak ngayon ako niya imo.
1: Di rin libak, Ash. Igini-istorya lang niya ha akon with pride.
0: Ha?
1: Nakakasabot ka itong tono, itong pagyakan kong tinuod itong nga feelings itong tao, di ba? Hi, Kyle, kada na-mention hiya itong imong aran, mabati ka hatono itong iya pagyakan, nga proud hiya ha imo.
0: Kay best friend ako niya.
1: Kay love ka niya, sobra pa yung best friend, Ash.
0: Huh?
1: Funny, nag-propose siya ha akon kanina. Pero gin-confront ko hiya itong iya tinuod nga feeling sa imo. Di dahiya na piritan pag amin nga, love ka niya, hin more than a friend. Ash, diri ko karuyag nga maging second choice. Labi na nga, diri ko karuyag nga bisan kun mag-uyab na kami. Pero may lagi hapon, Ashley, itong ako nababatian ha iya. Ash, kung love mo gihapon hiya, ayaw pala biya itong chance. Go get your man!

0: Naguhulat ka guna na kan elmo ano. Ani ka man lah balkon. Ay ratita minang ang sandi at tuhasala naging istorya. Hello? Ako man inuwaray ka istorya. Pwede ako lumingko dahil mo sapit? Ako nalat ma-offer ta kalugaringon. Sige Kyle, lingkod Kyle. Hala pag-alang. So,
1: sorry, gindam ka ni Sandy.
0: It's fine, hukila. At least, nagprubar ako. Di ko man pwedeng pirit at akalugaringon na tao nga, nadiri ako.
1: Okay lang ito balit. Miss nga niya ako. Huna ko'y alam mo na.
0: Ano ti mong karagsid mo?
1: Well, nag-estory kami kanina CP before kamu umabot nga ni Sandy. Gindam ba ko niya actually. Sering niya, ma-move on niya. Meaning, di rin niya magpapadayang panguyab. See? Pareho man lang kita. Gimpang busted.
0: Yeah. Okay lang ito. ay, sorry. Pwede man pag-agbayan, no? Kay best friend sa mga kita utro.
1: Sige na la. Naagbay ka naman.
0: So, BFF? Best friends forever?
1: Best friend forever. Pinky promise. Sige na. Iglak na tuloy mo tamuying king ha akong tamuying king. Pinky promise.
0: Pinky promise. Pinky promise.
1: Best friends forever. Kuto bito natin kalagas?
0: Of course, kuto bito natin kalagas. With a twist.
1: With a twist?
0: Kaya pag-graduate natin nga doha, nga may din na natin mga trabaho, manguyab na ko ayun mo.
1: Ha?
0: Nga masugot ka kay love mo mang gihapon ako.
1: Kaya ano nga?
0: Matapusal ako. Kay hindi mo man ako sasagutun, masugot ka man ha. Magpapakasal na kita. Diba? Kita nga doha, tub-tubitun kasta. So, best friends forever, married couple na kita tuga time, di ba? Tama?
2: Tama!
1: Ay, oh, ay. Una ko nag-inis na rin ang mami ng Sandy Asana.

0: Salamat kan ma, mga niyayalin ganyan ang pabati-bati. Nasantok ko, nga more than friends ngayon na akong feeling kan kay. Pero nag-promise kami, na diri ani kami mag-uuyab-uyab, kung diri pa kami tapos pag-eskwela. Nag-pink promise pa kami nga duha, na best friend forever kami. Yan na, plano namon mag-asawa. Nagpababilin ang among friendship ha among pagkauyab. And wala iba nga tao, na komportable kami kundi haamon tagsa. Salamat ang pamati, mga K5 Diaries. More power ha iyo program.
1: Ngandini din natatapos ang kabug-usan ng eksperyensya kinabuhi ng padara ni Ashley, Hanrahina Hills Subdivision, Tacloban City. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniyagin padarangan hiya aton nga naging paangbit base mahipati ka aton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Ashley, Jael Yu. Kaupod Hira, Ray Cabias. Hapapel ni Mano Miguel. Hapapel ni Tita Linda, Jenrine Fajardo. Hapapel nga Sandy, Liza Lindao. Hapapel nga Mami Mina, Lolit Fabella. Hapapel ni John, Randolph Palacio. Elmo, Edwin Torres. Hapapel ni Cecil, Joyce Katubaw. Ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Kyle. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasing nga pagsurat ng ubos sa direksyon ni Jenrine Fajardo. Kumayda niyong mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, bukwat ay itong aligpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Lingani, ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 1010 Utap, Tacloban City. Amon iniimuan yung drama, basi mahipatik na maging kaparte hanapon, K5. May gugmaong nga halagayo ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampyon ng istasyon
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
7: Para sa marusog na tay,
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
8: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
9: Waray patinoon?
8: Kayo waray awas?
10: Waray gap bugas?
11: Kayo! Yungat!
12: Aray ko! Saba daw, Bianca!
8: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ha mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ngan kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all. Ang balay ni Biloy.
9: Libap?
8: Manok-manokon.
9: Iginiliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
13: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko ding alinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches at Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Sol David han Leyte National High School Tacloban City, kan Paz Castro Verde han Tacloban City, kan Jim Boy Copioso han Palo Leyte, Richel Joy Balagbis Tacloban City, ngan kan Reni Pontillas Enrile han Alang-Alang Leyte. Abri na niyong mga Facebook ng radio ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manoko! Ngayon ang programa ang ipapadangat sa iyo ha maupay ang kaburutoon ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Oh, yan na! Ayan, ikot yung tungod! Ano ni Sereng? Ha?
3: Hoy, nga berangkat ka. Ikaw ang malahin si Plata akon. Nakita ko, salit, nakasereng ako nga bangag kaada.
2: Oh, ngayon! Bangag ngayon din pagkita akon. Mas grabe ka pa kontra itak pagkitahay mo!
3: Kaya naman nga itong pagkita akon, ha?
2: Pagkitahay mo kung ano, ha? Magkakat criminal.
3: Ano?
2: Oo. Criminal nga sintensya, sintensyaduhin. Kutub, hastangan at kasta, wang kaprisuhan ngan. Waray rekomendado nga piyansa. Asya ka ito, ninay napakamahusay.
3: Ha? Hindi nga berangkat, eh. Ano ba't yung problema, ha? Gusto mo hinaway? Diri ka kung aatrasan.
2: Alamin na ako. Adi nakot imo tungod pag-away kita. Ano?
3: Ay, magiging away ka.
2: Mm.
3: Kay para mablater ka, amo ba?
2: Oy, kita nga duha at mablablater. Diri kay ako la kita nga nagmablablater ha barangay ho. Diri
3: hoy,
2: ako la.
3: Diri ka ba maaram nga chip tano dit ak asawa? Ha?
2: Maglabot ko. Ano mat importante yan ha? Para matumanan ako. Hala, away kita. Pag-away kita, mga malipong nat-ak ulo, di nakakalo sa timpipinyakan ko, ha? Baalugod!
4: Dada! Nagainano ka, dida!
3: Hoy! Kuha aridit im dada! Kay bangi ko yung gagaran, ha?
2: Oy!
3: Hindi nga ni mabalikan it naong hini, mahinga di hati ilan.
2: Ano kay sige, God? Ano pa matim ginuhulat?
4: Agi, ayaw pagpinakiaway hitong nga maraksot, dada.
3: Ay, maraksot ngayon, ha? Kung pagrabotan ka ko doon imubuhok, ha? Di ka nga makalbungan. Ikaw nga munit ka maitumitin muwait
4: na... Ano man? Gusto mo hingira? Ha? Ano?
3: Hoy! Itnya imdad ay tagbibilihin sa amok.
2: Hoy!
3: Diri ako!
2: Ay! Ikaw taguna! Imo ako gintawag nga bangag!
4: Bangag ngayon ha? Bantay ka gudla!
3: Sige! Bisa pa ka magduhaan! Sige, God!
2: Agi daw! Sige umangkon! Magduhaan tayo nin!
3: Okay, sige, God! God.
4: Pati tilawon ko yahin suntok nga kanan bagahin bangag nga nalupad! Sige! Gusto mo?
3: Ay!
2: Ah, it akon liwat, iton banyak nga bagay iton hot cake.
3: Mm. Ay, itakon at kayabo kay bagat bodol. Mabubodol good nim na wong, mabubodol good.
5: Sakto na ito nay. Uy, ay itong paggagad ng mga lagatak.
2: Yes.
3: Lawa na, nangangabusar na good kamo.
2: Lagay!
3: Oy.
2: Itim na na itlaga sa diri kami, ha? Ha?
3: Hey, mga kaupay.
5: Birang, pwede ba? Manamunitay ka mong pakiginaway.
2: Ina na takikiginaway.
6: Pero kay kun
3: kung ano ta?
6: Kay kun ano ta mo ka nanay? Ha! Usap pa ka. Ha! Kamo itong magas sa hospital.
5: Malitaw, mahal bayat na hospital.
6: Kay kun ano ta mo ka nanay? Kamo itong magas sa hospital.
5: Huh. Wari namong kwarte para sa ingat sa hospital. Katima, wari kami nga ni paralit yung pagkaon. Naubusan namong kwarta.
4: Ada, ano man itong yan, ha? Kay hiim nanay, amo man ito ng ngayat, ha, amo ni
3: Hoy! Away. Waray ako mangayat! Ito, ah! Malagas asya ito ng ngayat, ha, akon! Hinaway!
2: Ano, Tim Kuan, anay? Magin yam-yam ka, nasin ka kalag ako? Hinot kalag, ha? Bangin ikaw it, bagat kalabera! Ha, nakabatik ka to,
5: imat mo. Ang kulit, pagkulang na kamo! Kamu, manamunit, uli na, pati ikaw, manabarang.
2: Hoy, ano nga manabarang? Birang ako doy, birang.
5: How? Birang ngayon.
4: Tananadada. Ay, nakita pa kininaway ka kung kakarag lang itong natong laway.
2: Okay, tana pa daw. Sus, kinuho ko, pastila.
3: Hoy, dito. Hoy, dito kami merkado pagbilahin kakaway. Nga birang kata, dito merkado.
6: Hagi, nay, kamari nga sa tanala sa

0: Hay, ginoo ko ng mga tawod man.
1: Hahay.
2: Nay, ay gadgagad dito na ira, nay.
1: Dito?
2: Away la turay to na ira.
1: Mo pere lang awa rin na tabo nga gera. Kay kung may na pag-gera, mas mahal pa itong pagkaon kontra itong gas. Hagoy!

0: Ngayon na nga ebidensya kan Mayor Anitanhia. An imo inin pakigtransaksyon han kuan white sugar nga tuhan tumboy nga ginpatay biloy.
1: Pagkabulig nito para magpalkitahin kaya ha ang badjaman.
2: Pati na ipipi. Lakip na kay iyaman tabo.
0: Kinene. Makakagpail na kita niya, ombudsman. Kinang nananatunhin baga one ni writing an under oath accompanied by the supporting documents o evidence.
2: An iya pagiging drug lord nga nan iya pagplanon pagpatay ha aton.
1: Kaso ito nga murder, di ba kap?
0: Ano ito, Loy?
1: Murder.
0: Kaso nga murder nga ito kan may wala ni Tanhia. Paano natin kakasuhan natin hin kuhan? Himiyor ang nitanyahin kaso nga murder nga buhi pa pagkita.
1: Ha? Ay?
2: Kung patay na kita, murder ang kaso?
1: Kay mga buhi pa man kita, ano man itong kaso kan Mayor Anitanhia?
0: Okay, frustrated murder. Kasi ito tangay nga bagay kaso. Kay waray man niya baga magmali ng pusyon pagpatay hay mo. Haakon nga hay mo kagawat.
2: Ginsisiring ito nga may intensyon nga pagpatay o intent to kill.
1: Di rin nga ini ni murder.
0: Murder team oros?
2: Tamakarawod ni Biloy. Murder pa hodo. Pagtitinawaan kita itong attorney ni Ngayim Dali.
1: Anong pagkaiba itong frustrated murder o attempted homicide?
2: Ang frustrated murder, tapos ng aksyon, tapos ng plano. Waray lang kita ma-murder as ito ang frustrated murder.
1: An attempted homicide?
0: Waray mahuman ang aksyon pagpatay kay napugnganhan mga pulis.
2: Asya ito, kayhan, gimpapaiskwila ka ni nanay, waray ka magtinuhay. Nakatukalan panilot.
0: Sige na, okinene. Magsasalawat kita na hin, kuan ha, ombudsman hin kaso. Kontra kan Mayor Anitanhia, ngan kan Pepe, nga iya tao ha munisipyo.

0: nga, Pepe. Waray pa?
1: Ay, hulat-hulat na, Mayor. Gintataiming ko pa.
0: Baag, Pepe ka. Ayaw ako pagmurita. Nagsabot na kita nga diri aabtalhin buwas todas na hibiloy. Katima, igsusunod mo hikap bongyo.
1: Adi na. Diri na ba yami yur? Adi na.
0: Tapusan na ito nga biloy. Igsunod tayo ni Kapitan Bongyo. Kay tiba, nasiring ka nga magsasalawa ni Rahakon. Diba? Ama ito ang imo siring.
1: Kuan, hindi mi yur. Among bagay ito nagsiring? Oh.
0: Diba? Asya ito ang imsaan haakon?
1: Promise ko ito. Di rin na ito aabdan yung buwas.
0: San o man nga buwas? Sunod nga bulan, sugad?
1: Buwas mismo? Di rin sunod nga bulan, Mayor.
0: Hala, sige. Natapod ako ha, imo ha. Oh, anay. Haan kaya na?
1: Ay, hindi pa balay na karigaw kay mapaso.
0: Namanunuting.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
6: Ang balay ni Biloy!
7: Dibat!
6: Manok-manoko!
0: Tapusan na ito nga iyong pagkarigo. Kay kundiri mo ini matutuman, waray mo makakarawat haakon bisan singko.
1: Ayaw ka baraka,
0: Damo Mayor. Damo na at nagburod hito nga ayaw ka baraka, Pepe.
1: Okay. Dere kagad magbuburo din nga ayaw ka baraka, Mayor. Kay dere ka man babae, mayut-yut ka man, Mayor.
0: Saba! Sige na, larga na. Ayaw na paghumanhin pagkarigo dida. Pepe. Pepe, ano ba?
1: Ay, kinagsiring ka man kanina nga saba. Asya, humilom ako.
0: Kadto na. Buhatanan ako gimpapabuhata imo.
8: Asya ito tay, nakikigaway na nayag tunga at amyaw nga dua ang bagang tigrian babang ang bagang buayan usa.
9: Ginsaway naman ni Junjun tay.
10: Ninay, ay gagalito nga kuwan pakikaragway. Pahirayo para diri ka ikakaaway.
11: Hay, kay makangaralas, mauna-una.
10: Amo nga ni pahirayo, maalam ka naman itabas at dila ito nga birang nga nito nga babae luat nga munit nga malapirit nga
8: tay,
10: simoditun.
8: Mamay, tay, klaro ko dyan nag-iisugi man na birang kay namumulan mata.
9: Balik, balik.
8: Baga ko dyan naka-jer-jer.
9: Iba nga yan ni mga nabirang ko nag-iisug, tay. Bugat, ginsasa ni Iban.
10: Oy.
11: Ay, Ginoo ako, Hoy, Biloy.
10: Mm.
11: Chief Tanod ka man, ano?
10: Mm-mm.
11: Kadtua, sawaya.
10: Mm?
11: Pasigan, ingadir niya kita, yayanun, yayanuhon. Kay, pwede hiya kasuhan.
10: Ah, sige. Ako na't bahala tayo nga. Ito nga, kwan. Nga ilagin buha tayo.
11: Asi kasuha dayon. Kung may ikaw may itong nagmimintinar itong pasi orden, ikaw ito nung sasaway haira.
10: Ay, yes, darling. Pero, intindihan ta na natin ya kay. Nasina ito na mon. Bigin, kwan ba? Ha, hanamon bawian ang ebidensya CCTV kay plano niya ipabaligya.
11: Ano ito?
10: Papabaitan.
11: Ebidensya ibabaligya?
10: Mm-hmm.
11: Ano nga ebidensya, Biloy?
10: Ang pag, kwan ba, ang pag-ignom nila ni kwan, Pepe, ginayam mo naman ng ebidensya kay nagsalawad kami hin, kwan, nila kapinkaso kontra kan mayor anitan niya.
11: Ano? Wow! Kaisog niyo nga tulo. Tuod, Biloy?
10: Oo, oo. Ginda yun naman. Tinuod ni Ninay.
11: Sigurado. Oo. Maduri nga pagpapanuhan ka mo pagpatahin ni kung makasabot hini. Itkampo ni Mayor.
10: Okay, sigurado ito. Basta nagpadala na yung order o subpoena nga ito kuan kampo ni Mayor.
11: Itak masisireng ito. Kan Mayor, hayokat nga ni kung makasuhan hiya.
10: Lakip pa ni din hi Pepe nga kakasuhan ni Nay.
11: Ay, ito pa nga Pepe. Hayokat liwata iya. Pero pag ikmat biloy ha, kang Pepe, kay Asya ito gisusugo ni Mayor para kamu patayon. Dari ko gusto biloy ha, nga mamatay ka biloy.
10: Ay.
11: Dari ko gusto nga magliliwan pa akong asawa.
10: Ay, pagyakansyo ka dito. Dari ko paliwat gusto nga mamatay ni Nay. Mahal ko ikaw. Dari ko gusto nga mabalo ka.
11: Ay, biloy. Biloy, I love you. Kisani.
10: Mahal ko liwat ikaw ni Nay. Ay, dinahit ako ni Rock. Ay, buring ko na. Ay, mag-irok.
8: Pakak! Hinanay niyang tatay nagkukuhan. Nagkukupay.
10: Jun-jun.
11: Ay, kuan.
9: Ay, di pagod kami, Nay, tay. Ikaw na niyo kamulaan nung aduang. Kanina pa kami ni Deo tungo. Di ba, Jun-jun?
8: Tay, Nay, oh. Adi lang kami ni ate. Namamati ka, nagkikinita iyo.
11: Ay, okay na ito, mga anak. Ang importante, nagmamahalan kami.
10: Bisa na kita, mga pobre. Basta diri masamok nga pamilya. Di ba, mga anak?
9: Ay, tinulit ito,
8: Nay, tay. Sige, parang ko pala kami.
11: Ayun, hanggok na.
8: Iyay, paka kita, tay. Iyay! Wari liwan-liwan yung short.
9: Aboy!
8: Mangso!
10: Ay! Yeah!

0: ano to kap? Adto na. Gimpasa mo na ha, Ombudsman Office of the Ombudsman Visayas.
1: No kagawad. Gipadala ko na. Nga nato na naton ngaran ko mga complainant versus kan Mayor Anitanhia. Ngan kan pipi pilasin.
2: Kap. Kap.
1: Doy.
2: Makakasabot dahil ni Mayor kan kuan ba?
1: Mayor nga ni Pipi.
2: Ginkasuhan tayo Pipi.
1: Ya mo na. Gintatawag itong initial evaluation nga na ano ini? Ano ini, Biloy? Ano ini, Dokiting?
0: Dokiting.
1: Dokiting.
2: Buti pa sa buti ito, Kap. Dokiting. Ano, dakit? May dakit? May dalakit?
1: May dalakit. May makuan. May makakarawat na ito na ombudsman and aton complaint and affidavit. Kikitaon nga istudyuhan pa. Depende habugas itong kaso nga baga ebidensya ba? Kunwari pa makita nga baga probable cause, pwede basuran aton reklamo.
0: Pero ha akong pagsabot, Kapitan, tataganin subpi na himiyor ngan pipi hininga aton ginsalawad.
1: Ay, depende. Maghulat kita hinbaga, tindis.
2: Ay, tindis. But may pasabot, Kap. Dere basta ngayon nga nakarawatin reklamo itong ombudsman kung dere madigunan ebidensya.
1: Basta may nakita baga kuan ba, basihanan kaso, mapapagawas dayon hina order and ombudsman.
2: Order? Ano nga order? Soft drink?
1: Dere. Soft drink. Loy, ORD. Old. Kape and furnish. Tataganhin kuan.
0: Inkopya.
1: Kopyaan, ginreklamo.
0: Amo, kinahanglan, batonon dayon ni Mayor ngan Pipi ini.
3: Ani ako maghulat kan Biloy. Maram ako nga aanhi Biloy maagi basta nauli na hairabalay. Gagamaan ko hiya. Diri hiya makilala ako kay naka-face mask ako. Ngan nagpatahap ako nga delivery boy hin. Pizza pay. Bantay laan ay kita, Pipi. Aadtulaan barangay hall. Kinahanglan, matudas ka, Biloy. Uunahon ko ikaw. Kaihaman gumawas nga pagtaga Biloy dina barangay hall. Nahiyas ako, maharam ako. Kanina pa ko dinin aga. Kanina na, unto na. Di na maiya, mauli na dihiya.
4: Hoy!
3: Hinon! Ako'y pamilyar ini nga babae nga malabay din niya akong tungod. Bagaman kan oblada itnawong hini, pero bagan... Iri, mahusay man ini.
4: Hoy, hello. May nakaginuhulat?
3: Ha? Kuan, ito Maida. Kuan, ito delivery boy ako.
4: Para kan ka na ito mo pizza pie. Taga din niya ko.
3: Anay daw. Oblada, ikaw ini?
4: Oo, ako ini. Anay daw. Bakit familiar man ako itong imo tingog, ha? Hala daw, hukasan ito nga may face mask. Bakit boses ni Pepe?
3: Eh, uy!
4: Pepe! Ikaw ini? Ha? Ikaw ko din ni Pepe?
3: Diri, uy! Diri ako yung Pepe. Ay, nagsasayop ka! Hipopoy! Hipopoy ini! Hipopoy!

0: Tay, may mga istorya pa parte kan Biloy nga mabubukwat.
1: Ay, ayaw magbukwat ha?
0: Hanlunis na, pag-abri otro hiton, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan hit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Kenneth Pelinio, Rex Jonathan Lumbre, Joyce Katubaw, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Kitseko mulonit nagduyog indiriya pagnasunata, mga tunog ngan karasikas, Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners sa atong Facebook Live, please follow our FB page, K5 The Club and Drama. Pag-like and share ang atong podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manok. E gililiaw ha iwan yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DJX Coffee Mix!
6: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix! Palit sa nalutika!
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap.
5: Pabalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: opening soon.
1: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
2: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated sa Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino. May tungod kay health is wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad han Tacloban.
3: Ikaw ba insuki hidon mga DTX products o karibu matraya itong mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
6: Para sa marusog na tayo.
5: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto.
5: Ang DGX 500.
6: Ang may pinakamataas na antioxidants.
5: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
6: Pabalit sa mga butika.
8: Extend Food Superman
11: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. visiting Ibala mga Mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pumso.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihina yung gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
4: Nga naman, Dok.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man?
5: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
4: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul's School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Iginpapaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Gina Magbanwa, isip o saka nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Kadungog nako sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimo balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol.
5: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot Sir JP. Labi na kung sige kag inom.
5: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
5: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabinadyod sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
6: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan!
2: TJX 500!
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500! Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa Bogos nga Pilipinas, alas 4:01.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
10: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!

0: Mapa nga kulup sinirang na Bisayas, kumusta ka mga tanan? Inautunta na kong mapa yung kintang yan nga oras at law kita hito na Biyernes, Mayo 15. It's payday and Friday. Hey, yan. Magkakalupa na yan na ang mga nagkasuswilduhan. Nalita, welcome in nga to na Taramdan El Castigador. Tara nga Biyernes yan na early kita nga nagyatika ang alas 4 pala kay magtatapos kita mas timprano. Alas 5:10 kita magtatapos. Yan ang Biyernes nga adlaw. Kumusta ka mo? Kumusta ito na kamapingit ito na panahon? Okay la siguro kung diri ka dahil larom ito na trapal yan ang mga oras. Samtang nga sige itong mga tinagay-tagay. Purbi na nakawakas good yan na ito na emo t-shirt ano? Iti ba mga lubas? Dadakop na yan na itong lubas nga napapagod. Inahangla na yung paglinubas-lubas samtang ikaw nagiinom. Dapat nagbabalong kang t-shirt kay sigurado pagbabalasong ka. Sige. Mayo 15, happy piesta para itong mga nagpipiesta. Yan ang adlaw. Didihamon, piesta. Didiha, utap, syudad itong Tacloban. 110. Utap, didiha syudad, patron niya na, patron niya po na Abukay, Naganaga, San Isidro, ito na Tacloban, Kalanipawan, Suhi, patron ba yan na Suhi? Oh, so damo ito mga nagpapatron niya na mga kakeipa. Ayan, oh, Utap, Abukay, Kalanipawan, Naganaga, San Isidro, Suhi, Greendale, Guadalupe, St. Francis. Gan sugad man kakulup liwat nga adlaw. Oh no, didiha palo pawing nga iton sityo Kamansihay ha bungto ito na palo sityo Kamansihay ang barangay Gakaw. Bueno mga kakay-fi, Mayo 15 patron didiha utap ada kay iton nagpakakaon gihapon kami wari kami kasi kay didi estasyon kumaon kami katapos lumusad kumaon iton waray nalanamon niya na iton pa kay katapos inauton tabaga katima ito na to duty maandamang kitahin irin moon ngan iton pa kabrin amot importante. Oo, yan ang adlaw nagsisilibrar iton simbahan katoliko. Oo, in fairness lahang para ito niba itong pagtuo. But simbahan katoliko, yan ang adlaw ginsisilibrar iton kapatronan ni San Isidro Labrador. Balik-balik tayo ninyo trivia at least bangin makapamati yan na. Ito na dahil ito na patron. Again, papatronan. Labi na itong mga taga-utap o kung taga-abukay man. Din man nga dapit nga may patron. Nga di maaram kung hino ito nera santo. Hino ito nera patrono. Patrono yan ang adlaw San Isidro Labrador. Yan, San Isidro Labrador. Sa ining santo itong simbahan katolika. Yan patron han mga paraumang at mga trabahador. Hauma. O, di rila kay mga paraguma kundi pati ang mga trabahador hauma. So, natawo San Isidro Labrador dito sa Madrid, Spain. Ani ka iya, kung ini, inin ika-unsing siglo. Minganing ika-unsing siglo, 11th century. O, mga 1100s ini mga kakaypan. Simple lahiya ka paraguma, pero kilalahiya, may tungod ang iya kakugian. Oo. Pagin hiton, pagin usag hapon nga matinumanon nga madig-on ang pagtuo ha Dios. Nga bisan pobre ang iya kinabuhi, permi niya ginuuna ang pag-ampo ngan pagbulig ha iba. Ayan. So karing singon mga kakay-five, amo inihi San Isidro Labrador ang moto. Nga sinisiring nga bisan ano it buhaton, Diyos anay an unahon. So, sa malahitong mga istorya ha, simbahan, may mga milagro nga nahitabo, ipinagikan San Isidro Labrador. usah iton pinaka sikat mga ka K5 nga milagro, pinaka sikat amon istorya nga samtang nagaampuhiya, may mga anghel nga nagbubulig iya pag-arado. Didtohan iya umhanan, sanglit natatapos gihapon na niya mga trabaho. O, samtang iya na simba, nagaampo dito simbahan. So may tungod din nahimu iya nga simbolohan kakugian ngan hadton pagtuo. So kada Mayo kinsigin bubunyagan ang kafiestahan ni San Isidro Labrador, kada mga lugar sa Pilipinas, labi na mga lugar nga agricultural. Kaupo din niya mo itong prosesyon, pagbindisyon ng mga tanom ngan kahayupan, fiesta ngan sarayawa, sarayaw gihapon. O, ngan damo nga mga Pilipino, iton may debosyon kan San Isidro, may tungod kay importante ang paraguma ha ira mga kinabuhi. Pero yan, paraguma, baga gintatamay na lapon, binagod man na doon. Kapot ka nung gintatamay nga amoy ni backbone, ito ni ekonomiya, ito na sa nga lugar. Alas 4:08 na mga kakipay. Ano ito natin mga istoryahon niya na, ha? Oo niya, nikakaupod natin hira ka K5, Carlo Arisgado. Of course, ambut ko mga kasunod hira ka K5, J. Windil Caliar. Ngan, Hi Engineering Department, hika K5, Ray Varona. Yan, luwa tapidi arari mo para ito ang lakatan ng panahon. Latest weather update. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Welcome ka mga tanan, ha? Hindi nga ato na taradaan once again, El Castigador. Damo itong mga istoryahon mga ka K5. Nga ito nagkikita nga ang Unity Team, yan na, nagbulag na. Pagbulag, may na na maisog, may ada na magsamok, may ada na buwaon. Balitaw, ano? Kayroon man lainin, may tungod din kan Senator Bato de la Rosa. Dako ko dito na problema, ano? Kaya no, nga, gimpupudgan man hiton Senado. Kaya no, nga, may naman gitatawang kustodiya. Para ito naton senador mga kakipay, dapat nung tawaray suga din nga klase ito na pag-custody. Kaya no, kunasi rin nga ni kitang word nga ICC. Bagahin, ito nakikita, didi, ito naton na nunung dumandayon, ito ipapakialaman kita, ito ibang nasun. Amoy ni Dionit nasulo dito nato noon nahuna. Labi na itong mga tao nga sarado. Sarado itong utok kay itong era karuyag mga ka K5. Kunhin itong era din he dinuugupan, madi-DS man, madi-D man itong kang BBM. Actually, inin unit team ka din hira. Problema la kay magsamok man hira, mag-isog man hira, nagbublak. Amoy itong mga ka K5. Ayan, naangay na. Kung magbalik hiraan mo ito't angay, tawagon niya Unity. Ano na, kay di rin man hiraan magkaaway, di rin tuon tayo Unity. So, mamay kala ito, mga rally-rally. And dating nga magburunyog, nagbublog, yan na nag-aaragway. Amay na ito na problema, ito na politika mga ka-K5. Waray permamenting sangkay, waray permamenting kaaway, permamenting gudla. Ito na buhay-buhay, mga kakipay. Oo, kay may dadi rin nagpapakaintindi kasi may nga ning ICC, nanginginlabot na dayon. Ito na ICC, ito ni mga nasod. Pero dapat lot naton din iintindihon, intindihon ito na katauhan kung kay ano, nga dako, nga naging dako ining issue. Kasumpay ito na pagdakpan. Una, naging dako ng issue. Since didahan pagdakpon hi anay presidente Digong Duterte. Dinaton miyembro pa ang Pilipinas sa an International Criminal Court. Of course, obligasyon naton sundon iton agreement. Ang kasabutan kinagsisiring nga po pwede imbestigaran in mga dagkong krimen, labi na ang mga human rights violation, crimes against humanity. Amoy na itong sumala itong ICC. So, ang mga ligasyon kasumpayan war on drugs, inay tabo, di dahan ton miyembro pa kita, di dahin nga agreement between itong Pilipinas ngayon itong ICC. So ang mga ligasyon, kasumpayan, war on drugs, inanabo nga miyembro pa kita itong mga panahon. Sanglit, siring itong ICC, may jurisdiction pa kami. Ano? Ining mga panitabo, san o pa nga inimbumul-iw ang Pilipinas sa ining agreement. Papadayon nato ni mga ka-K5. Nga ato na himang rawon, papasudlong tanay ka-K5 Ruel Montesa. Kay, baga mapasud panahon, may naman panahon pin pag-uran hini ni Ronian. Oo, mintras nga baga inin timprano pa, pwede ba uran mo para manguli na itada mga patron? Balita, wadi ka K5 Ruel Montesa, di kang didihaliti Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Ruel, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sir Ruel, K5 mo.
2: Nga kulob, sir, nga nasugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita na natin Facebook Live, nga nanmamatihan ira mga radio. Di natin hulag, wain natin panahon para yan na nabibilin nga oras yan ng Adlauhan Biyernes, ika-15 Adlauhan Mayo, 2026. At natin minayuyungan minahal nga provinsyon Leyte, padayon kita, makakaabat, thin good weather, parehon bugos nga, yan ang bugos nga adlaw. Labot lagod man, yan ang kudo, padagang guti ay nga tsansa, hintigda ay nga pagtariting at ton mahinay nga pagulan, may tungod ang sinisiring nga local thunderstorm lagi hapon. Gawas nga daduha ka oras, saan naman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa in thunderstorm advisory. Kaya ko na niyo barangay, bungto or siyudad, malakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga ulan, makusugay nga hangin, gan may kaupon ka pagkinlat, gan mananabula ito sa kubin o sa nga daduha ka oras. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang low pressure area nga anay kaloy na sipatan ini ang nakadto 1,055 kilometros sinirangan iton Central Luzon. Waray na ini picto bisan din nga parte tatunason kay harayon na ini hitaton katunaan. Waray, gail, warning nga giniisan pag-asa para yung nakadlaw din ni Atrati. Salit na mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pagisda, talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magikmatlahiran mo pa para liwat hira makalikay, hinanapuman ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at pagkadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan na niyan nga gabi yung sinubuhas itong magahon pinagihan dagat, talwas gihap pagbiyahi. Kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, diniatrapit ngan habugos nga sinirangan, han, Bisayas. At natong real time yan ang temperatura, ada kita lagi hapon na 33 sentigrado. At natong gihataas yung init factor ni Datacloban, inabutla in 41 sentigrado. At natong adlaw, sinidlit kaninan aga, alas 5.17, matutunod iyan ang kulog alas 5:55 anaton na daylight time yan ang adlaw nagkaadan 12 ka oras ngan 38 minutos tikang didi pidiraren mo late ini ni Ruel Montesa ani weather presenter mo pa nga kulog hatun ng tanan ngan damo salamat, happy weekend.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat ka K5 Ruel Montesa. Maadto balaya na siguro hi ka K5 Ruel. Adto na baga waray makapanuyusoy dito ito na baga parupatron niya na ha. At least ako waray na masiro. May dako na usang napamatronan di diha utap. Pero may taga din ang gihapong kami. Taga din ang gihapong kami. Pero ako na gugustuhan na riyagan itong pamamatron. Ngayon mga tayo nga lugar, nga pag ligid sa lug, nga pwede ka kumarigo nga ito while nag-inom-inom. Pag uli ni mo, may ni mo darang mga utanon, ikaw pagunan baga ng ikaw nag-harvest. May nimdarang nga utanon, pinya, saging, mga kamuti, balanghoy. Katapos may nakapadarang nga pasi, nga hinigtan nga nitib nga manok. Ay pagminisita nga niya, kung naamoy titim karuyang. Pero tinuod na amoy titon na maupay ha. So bueno mga kakaypay, nato na balita. Balita, hiton lakat ang panahon. Ngayon pa na nga taton, ito na Klinika D3Bio, the superfood supplement, ng Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatag in extra ng proteksyon na itong lawas. Ipapakusog ito na itong resistensya ng immune system, ng Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na blood pressure. Pantay niyo ang liver nga check-up, at nagbubaton, yan na nga tiarabot nga Mayo 18, lunes nga adlaw. Kutob Mayo 26, alas 8 ito naga, kutob alas 4:30 ito na kulog. Ito na himumutangan ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Adini, ito na ang gihasan diwo hospital. Kung natalikod ka, ito na hospital. Lingi hawala, makita ka na yun. Tabuk line itong karsada. Nga natubangan itong boss cafe. So, labi na, sige ito niyo mga parupamatron. Mintalon man. Baga pag pa-check up anay ka mo kay Kinsey Diaz na baya. Doon baga sige itong parupatro. O, salit singabuta itong higayon itong libre nga check up. So, bueno. Kani kita itong mga istoryahon mantahan. And waray magundaton yan ang mga balita lokal. Kaya bisan itong balita lokal ng mga istoryahon. Puro lagi hapon initik ang diniha ICC mga kakaypay. Oo. So, anay daw. And war on drugs ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, maram ka mo mga ka-K-5, epektibo gihapad to. Ha? May na mga warnings, mga ni may na tukhang, tuk-tukhang nyo, nga surrender. Game pa pag surrender, may na ultimatum, ipag surrender, ani ba waray man surrender, nahiabot itong panahon, nga adto bis nalahin o nagkakamatay, bis nalahin o ang nanlalaban. Namamatay labi na doon mga in-involved ito igindi din nga droga. Pero may daba kaso din na Pilipinas, may daba mga pulis nga nakasuhan din. May ina actually nagkatatanggal, may din mga nagka-suspend, na-relieve din ito na trabaho because ito war on drugs. Dere karagsingon nga gimpabayan hadto nga panahon ni Presidente Duterte ining war on drugs. Dere karagsingon baka state-sponsored nga kampanya hiton war on drugs. Labot la kay gimpatapod manggod ni Presidente Duterte nga sagot ko kamo. So, ang mga kapulisan nagkaada ining kaisog mga kakifay. Pero na kung pagkita, inin tama nga sugad but still, ginabusaran gihapon inihiton mga kapulisan. Tamo ito nagpakasalapihin ng mga kapulisan. Tamo ang mga nagpatay gihapon inihin nga waray mga sarabutan. Tamo nagpatay nga gusto na sumurinder, diri nakakaaday ni gayon pag surrender. Nawawara ang due process may tungod kay nagkakaadaman. Extrajudicial killing. Patayong ka nala kay pag sumulod ka haprisuhan, ma play bargaining kala, katapos makagawas ka, magbubuhat ka naliwat. Maadto ka sulod itong prisuhan, nakakagnegosyo ka lagi hapon itong droga, angay kapag patayon. Para kung pabor, luatak itong mga ka-K5, ha? O pwede ba luatak ko nga napaborhad to kasuhan luatak ko? Oo. What I mean is, dapat gin pahimat ngunang ka na, nadakpan ka na, mabalik ka lagi hapon na illegal nga droga. Ano itim karagsingon nun? Diri ba karagsingon, gin wave mo na iton imo katungod, itim kinabuhi nga mabuhi ka pa. Kaya ano? Itagang ka na ni gayon nga, adi dadakpong ka na, di ka nang papatayo. Mutro ka pa nga ni, gabay ka pa tayo. Pasaway ka nga duro, nakakaamong ka itong trabahoon itong pulis. Mahubya itong balita mga ka-K5. Ito na itabo nga war on drugs. Di rin natapod itong mga complainant, labi na itong mga biktima hini nga extrajudicial killing. Di natapod han hostisya din niya Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte. Sana maintindihan kita hinin aton mga kabugtuan nga DDS, kabugtuan nga loyalist itong PBBM. Inin, wari na ito nindin ni baga ginpapanigan. But gusto na ito na balansihon itong istoryahon. Kaya naging masamok yan na ang Senado. Naging masamok itong istoryahon. And in fact, pati na ito na ito, Vice Presidente. And nagyakan na. Nga dalagan niya pagka-presidente din itong 2028. But still, upod lagyapon it didahan lago ng kahangiton nga nadakop aniya tatay nga gindara nga tuhadahig the Netherlands. Upod ito dida. That's why an war on drugs usa hadton mga mitsa usa nga hinungdan kay ano nga nagiging samok masamok itong Pilipinas nga labot la nahimo ini nga politika mga kakaypay.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Pero napakiana, damo ito napakiana di dito na Facebook. May na makatungo dito ng ICC nga dakpon ang hinuman nga nakasuhan nini. Kundi riba ihatag itong Pilipinas o itong naso dito na mga ginakusaran. Nga aadahil arum ito may ada warrant of arrest in o pwede na ba inin dir ipadarangad tuhadahi. O, mga kakaypay, damo ito nagpapakiana. Kaya ano nga umabot pa ha International Criminal Court o ICC? Ining istoryahon, itong war on drugs. Kaya ano nga diri nala ini din na Pilipinas, din higin hearing, kumbaga. Amo ito ito na akong sinisiring. Nga pagkita itong mga biktima, pagkita ang pamilyahan nagkamatay, nga naging biktima, may tungo dito ang war on drugs. Nga di rin magiging patas kung hirain magpapailing kaso din ng Pilipinas. Di rin magiging patas itong tratamento ay itong hustisya din ng Pilipinas. Kaya ang presidente that time, amuhi Presidente Digong Duterte, nga amo itong nag-sponsor, hindi nga war on drugs mga kakaypay. Yet nagpatapon nga dito mga kapulisan. Nga kut bahala iyo. May napanganin niya pa joke-joke nga nasiring hiya pag bumunot, barilin mo. Pag hindi bumunot, barilin mo rin para tapos na. Diba? Although joke lad to, but still, may dito niya mga patapon. Hiya na itong magiging aakuon niya itong mga responsibilidad kung ano may itong mahitatabo. Kung ano man magiging legal consequences, siya itong mag-aakuhin eh. Yet mag-abag itong responsibilidad. Katapos yan na, sigit araba. Kalitaw adit rason kay ano. Excuse me. Aditon mga importante nga punto. Kaya ano nga inmabot pa man ini nga tuha ICC. Ha? Ini nga mga importante nga punto nga sumulod la ang ICC, nasulod la itong ICC mga kakay-5 itong International Criminal Court, nasulod la nga dito no sa nga nasod kun may ada pagtuo nga nagkukulang. Kulang nga mahinay o waray tunay nga investigasyon. Nga mga baratuno na sulod mismo ito naton nasun. Waray mga kwan, mahinay, diri tinuod yung investigasyon. Nga nito na accountability, tinasulod ito naton nasun. So, hailarong itong prinsipyo, itong incomplementarily o kung incomplementarity. Diri panguna nga trabaho itong ICC, itong magsumulod, nga magsinamok dayon din itong usang nasun. Kaya itong siya nirang responsibilidad nga, unang responsibilidad lagi hapon rin, itong kalugaring gobyerno, nga itong local court din na Pilipinas. Na dapat unta itong gobyerno mag-imbestigar kan kasuhan at itong mga nakusaran o may lalambigit ini krimen. Pero kung waray nakikita ano kunwaray pananglita nakikita ng hiton international community o kun maybe nakikita ng hiton international community nga magahin waray seryoso. Waray seryoso nga pag usa dito ng kaso o guti ay la iton nagbabaton. Bisang kumbaga damo na iton mga nagkakamatay. Ida ito mga ka-K5, ada ito panahon at pagsulod na ito ng ICC. Para siguruhon, panginanoon, investigaran kung may dapat ba nga mapagbato nun, hailarum itong international law. So itong argumento, hatun mga na, ining argumento, han nasuporta ha ICC. Sering pa damo nga pamilya ito naging biktima. Ngan may na ini nagpipinan miling ito nustisya pero hayra pagkita baga waray na itatabo din yaton nasod. Bagahin na papabay ang lahira ito nustisya din yaton nasod. Sanglit para ira nga ang ICC amo itong pinakaurhi. Amo na good line itong baga ira paglaong. Samtang an argumento liwat tadton mga nadiri, no? Nadirihan ICC. Dapat Pilipinas daw mismo iton magkaputan mga kaso maitungod kay iton istoryahon ini iton soberanya iton kalugaringon nasun nasun. So para iraliwat dire daw kuno dapat nga iton mga dayuhan iton makikialam kasulod itong istoryahon din ato nasun. Ada kaya na na iton siguro kay warin na kita didiha agreement iton ICC. Pero han una nga panahon kay sulod pa kita ini baratunon na hadto kan ICC. Pero klaro man liwat mga ka-K5. Nga di rin nag imagine ha, suga din iton nahitabo. Ikaw nga pamilya ka hitong biktimahan AGK an extrajudicial killing, magpapail kang kaso it mag-imbestigar pulis nga nang gintatahapan na pulis ano man iton imo makukuha nga justisya ito nila mga kaketa. So haira pagkita nga talaga waray tayin makukuha nga justisya din na Pilipinas kay labot la nga ini nga kampanya itong war against drug is state sponsored ngan nga taran nga mga responsibilidad na ginaako ito natong presidente ngan dako ang pagtapod itong mga enforcers nga ugupan herit presidente. That's why bis ano nala aniragin bubuhat. So amo ito nga sumulod hira ngadto o kumadto hira pagkaso ha international court. So amo ito din ang mga ka-K5. So bueno, niya, pag-irestoryahan taliwat mga ka-K5, itong mapasong istoryahon, itong mga pamakian na itong kadamaan ng mga Pilipino. Nga baga kunuhin, may na mga senador, nga mo't nagpupugong ha posibilidad nga maristo o mapagbaton ni Senador Bato de la Rosa. Kasumpay ito ng investigasyon na war on drugs. Ngan labot lahin eh. Hain na ito nustisya daw para ha yinukot-yukot nga pamilya nga nawarayan hinminahal na kinabuhi. Pagka daw sugad, hingginuuna pa daw itong mga senador, itong pag ugup nga dihanira ikasi senador. Nga waray nera intindi ha, paano nala ang yinukot-yukot nga biktima. Nga amo itong mga nagre-reklamo hini, ha-ICC. Hay naman light justicia. When tama liwat ining argumento mga ka-K5. Diri ba naaudit at mga senador? Pupod nga nito na usang senador nga may dawaran tab arrest from ICC. Nga it mga kumplenan tini mga Pilipino mga ka-K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: So, amo ini. Hausa nga demokrasya may katungo ditong kada Pilipino. Ha, due process. Ano? Kay basic right gihapon natin ini. Nga tinuod din eh, pero dapat gihapon tigamnan nga itong due process hindi rila para itong aada hamay at aada hapuder. Itong due process gihapon in para mga ordinaryo nga Pilipino nga namatay. No? Namatay nga inindiri makatawo. Nganwaray naman la nira ma inindipinsahi anira mga kalugaringon. So ang due process para initon mga inin na nakuan, mga nailo, mga nabalo, binayaan na nira minahala kinabuhi may tungon ini nga naging biktima itong AGK. Labi na itong para itong mga kag-anak nga hasta pag yan na nagbibiling lagyapon hingkabatunan kung kay ano nga waray makakauli pa ang ira anak waray sarabutan kung pinatay na ba ini umiskapar ba ini kung pananglitan may mga leader nga dagmit nga aadi ira dayon gindidipinsahan ito na ira mga kalyado sano paman gumawas iton bugos nga kamaturan natural la nga mamamakiana iton mga Pilipino inunahuna pa ba ng mga senador iton mga pamilyahan mga biktima o politika la iton nangingibabaw wa ira mga utok mga kakaiba.
1: El Castigador!
0: Bueno, ipapadayon natin na ini. Mabreak anay kita kadalian natin. Oras alas 4.34. Oras gin padanga tirihay iyong klinika D3Bio, the superfood supplement. And of course, lakip na gihapon ang Mighty C. The alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na ato lawas nagpapakusog ito na ato resistensya ng immune system. Yung klinika DTX 500. Makusog nga pangontra itong high blood pressure. Stand by, mabalik ang taramdan El Castigador, kataliwale pira nga painom-dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Di rin ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
8: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha. Hindi in garantiya ang print options na Globan. Namumutang Arialis Print Corner, Sampaguita Village, Atubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
9: Higin pa may marohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
10: ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.

0: opening soon.
1: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapay baro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugto malas 4 at medyadun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
4: Para sa malinis na dugo,
3: DGX 500.
4: Para sa marusog na tayo,
3: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
4: Xtend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
4: Xtend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng under

0: arm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: El Castigador! El Castigador!
5: Alas 4:44 na mga ka-K5 at 444. Pwede ito ano ka-K5? Oy, pag ikaw uli na, ito na ito na nag-PPS na yan na ha? Bawayan na nato nito nato mga tagbalay. Ganun na danay luwata baga inim para makapanipig anay ito nato mga tagbalay. Kami na panira mga bisita. Meron niyan. So salit, kumbaga, tikang ka pa kanina, yan na nga oras, alas, malasing ko na, pag ikauruli na italo na. So, kay iti mga bisita din, hindi nagpapakasulod, kaya rin mga nalilingkuran, ha? Palitaw. Ito, makainom kita, hininiyan na, no? Pwede pa ba uminom pag katimate program? Kaya na, no? Kay bagahin bitin na ba? Bagahin maray na nga na pag ito. Inanglad na katikang good, baga pagtikang good, katimat misa, kaon ignom. Sige, tiba hamp, ito nagpakakaon na, nakainom na, pwede na, dire pwede magdarusa. Kaon ako pwede na magdarusa. Bueno, happy fiesta ngayon, ito na ito, di mga classmate, di ha kamay si Hai Ha Palo. Oy, waray good luck, miss naman la intalo no. Inin, mangumbida naman la na kung classmate din ang ano. Waray naman la magkumbidahin na kung classmate nga kapitan. Waray good la sumiring bis naman la pinulite ka. Di man gudin yung pulite. Amot kan sulungon lugo din nga to. Bahay lugo bisita niya si Netong Bato. Amo na waray mangumbida. Balita, sige mga ka-K5. Kontanit mga police report ni ka-K5. Carlo Arisgado, ini ka-K5 Carlo. Inin, ambot ko nakapamatron na yun hiya. Pero sigurado ako, nakapamatron na. Ano tigaman ito, nakapamatron na. Ka-K5 Carlo. Matawa-tawa. At higit sa lahat, maingat itsigod. Ah, ito't panigam na yun. Kaya nakakaunan litso, di ba't maranggat itim sigod. Masigit niya, wari pa kumaon. Murbi na nakaon na ito. Kayo, klarado. Nagiiring gatit si Moon. Nakakaon na ito. Hinlitson din na itong patron. Ha? Sige mga ka-K5. Nabot lang, may kitsap pagunit liog. Sige. Amo ito't mga tigaman na ano, tas baga magpula-pula. Bisa kumbaga. Sa bagay, kay nakakapasangil, kay masirak yan ha. Pero waray pahika kay Five Carlo, ambot niya nini. Oo. Pero itong time niya baga makapamatron, ano? Pisan lang mga 5 minutes la. Okay na, basta. Oo. Sige. Oh, tanong report ni ka K5 Carlo. Usang PWD patay dito malumos sa Hasalong, Hahilongos, Leyte. Nga babae patay mamaluat nga natudol hin van samtang natabok kakarsada dili sa San Joaquin ini hapalo talon hit and run pagod ini. I don't know kung ano itong latest iyan ang investigasyon itong mga kapulisan kung may na ba CCTV nga may nakuha na nga CCTV footage pero di reklaro itong plate number. Amoyin itong problema. But magawas gapin ng itong mga video. Labi na itong may mga dashboard. Oo, ng mga kasunod, hini ng mga sarakyan. Oo, itong panawagan, hinit kaganak, kumbaga, hinuman itong mga nagakuha itong identityhan sarakyan nga nakapukdol, intalon man. Kami na kasi mga driver, nga, mga kwan lahira, magan waray lanira obligasyon, waray naman lanira ang inanuo ito nira na disgrasya. Siguro, pwede rin makonsensya. Nga mga ginaligar nga Shabu na rikupo naman, ang magkabulag nga bypass operation na palo, nga bye-bye later. mga suspek kapot na han mga otoridad. Di rin maubos iton mga kwan, mga puser di dihapalo, butkaano. Oo, kaya no, kay gintatagan mahin chance nga magpakagawas. Ada kay amo lagi hap paggagawas, pagkaka lusot, tigang prisuhan, balik na liwat ha prisuhan, kay balik gawin man. K5 Carlo, para ito mga katukiban, stand by.
6: K5 News FM, live report.
5: K5 Carlo, K5 mo.
7: Yes, K5 Roger, adin aton mga nahikay nga mga police report, tigang hamang kalain-lain nga police station, habugos nga sinirangan, Visayas. Kundiin, ito na aton siyahan nga balita, tigang hiton hilong uslete, waray na kinabuhi. Han madiskubrihan iton usang nga lalaki ha usang nga salog, ha barangay Talisay, hilong uslete kakulup nga adlawa, ngan iniingin kilala kan alias Reyo, 21 anyos, usang nga PWD, ngan ginaaligar may problema hiton iya panhuna-huna. Ngan subay hiton impormasyon nga ginkuhan naton ano, tigang mismo iton mga otoridad, nga ginaaligar nga lumakat iton tatayhan biktima para unta pumalit hanira pang paningudtuhon ngan gintugon hinihiriyo nga diri maglinakat. Waray magdugay ka K5 Roger, gumawas itong biktima ngan pumakadto hamay salog, dara ito na sakayan nga garamiton haniya tatay ha pangisda. Pag uli iton iya tatay in naobserbaran hini nga nawawara na iton iya anak, salit iya inigin na pipinan miling. Nadiskubrihan ito na sakayan nga naglulutaw-lutaw na hamay salog pero waray ini sakayan ka K5 Roger. Ngan banda alas 2:40 hiton kulop, na-recover ang napatay nga lawas ang biktima hama o nga salog. Ngan subay naman itong investigasyon, waray naman may nakita nga foul play han insidente nga nagtutuo itong pamilyahan biktima nga aksidente la ini nga nalumos tungod kay diri ini maaram lumangoy. Pero hakaluyuhin ni ka K5 Roger, igin pailarum lagi hapon ha post-mortem examination ang lawas itong biktima. Agud matudlok hini ang hinungdan han iya pagkamataya. Samtang lagos naman kita nga dihito na palo late kundi ena patay ito nusang babae matapos nga natudol hinvana samtang natabukan National Highway habarangay San Joaquin palo late kakulup gihapon ini nga adlaw banda alas 7:40 hiton gabi. Ginkilala itong biktima nga hi alias Luning, 56 anyos, housewife ngan inasawaan ngan residente ini hiton barangay San Joaquin. Ngan sumala naman ito na initial nga investigasyon, anvan in tikang hatanawan late, pakadto ini ha town proper hiton palo, ngan hampag abot ha lugar hiton insidente in aksidente ini nga natudol hin sarakyan, ngan itong biktim, sarakyan at biktima nga pedestrian. Nagantos hin seryoso nga kasamdan itong biktima ngan gindarahan mga nag-responding MDRRMO personnel ha ospital pero waray na ini makatalwas. Hapag kaya na ano ka K5 Roger, sakto iton imo ginsiring kundi indamo na ito na nakuha anong mga CCTV footage pero nagpapadayon lagi hapon kay matungod nga diri good kaya nga makita ko na ano itong plate number itong sarakyan ngan sugad gihapon itong sakay hini pero itong ira yan naging lalauman in ang mga testigos ano itong nga mga oras kung may ada ba itong nakakita. Lagos naman kita itong aton katapusan nga police report nga dihiton magkabulag nga by bust operation hito na palo late ngan sugad gihapon itong Baybay City kundi ena na kuwilyuhan han Leyte Police Provincial Office iton usang nga high value individual ngan tulong nga street level individual ha magkabulag nga bypass operation na palo ngan Baybay City kakulup ini nga adlaw na kumpiskarte kang mga drug suspect ang ginaaligar Shabu nga may ada ini kabugaton nga 6.88 kagramos ngan may ada ini kantidad nga nasumatutal 46,000. Ha zone 6 iton barangay Cavite Esta palo late nadakop iton high value individual nga hi alias Gido 66 anyos upon iton duhang street level individuals nga hira alias Jerry 43 anyos ngan hi Deo 40 anyos. Nakumpiskarte kang hairan mga sachet hingin aaligar nga Shabu nga may ada ini kabugaton nga 5.18 grams nga nagkantidad naman hin 35,000 pesos upon iton bypass money nga iton mga drug paraphernalia. Samtang habarangay poblasyon zone 15 Baybay City Leyte naman nadakop liwat iton usang street level individual nga hi alias Tata 40 anyos nga nakumpiskar gihapon tikang haiya an mga sachet hingin aaligar nga Shabu nga may ada naman ini kabug aton nga 1.7 grams nga nagkantidad hin 11,560 pesos. Upo dinhi iton Bybus money nga drug paraphernalia. Ang mga nadakop nga suspect nga nakumpiskar nga mga non-drug evidence ingindara na hairatag sa tagsa nga police stations para hiton dokumentasyon na samtang iton mga drug evidence naman inigintubyan na Regional Forensic Unit 8 ngan Ormoc City Forensic Unit para hiton laboratory examination. Ginaandam na iton kaso kontra haira hailarom hiton Section 5 ngan 11 han Article 2 han Republic Act 9165. Anato na police report indurot hayuhan DTX Cofemex na kagkapikanan na detox ka pa parahan El Castigador. Inihika K5 Carlo Arisgado parang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na nantakloban ngan bugus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
5: Damang salamat ka K5 Carlo Arisgado. Bueno, mga ka-K5, ma-break ka na kita kadali, ano? Pero kutubla kita, o diretso na ba kita? O diretso na kita kay kutubla kita 5.10. So diretso na kita 16 minutes na la. Di kita mag, ano? Di kita ma-multahan.
6: El Castigador! El Castigador!
5: Okay, mga ka-K5, bueno, kuhaon talat ito ang usapang police report. Ikang lot didikan ng K5, Jerwin Del Calyar. 19 anos, ng lalaki, General MacArthur, Eastern Samar, dakop naman, hiton mga kapulisan. Ano ang kaso? Aling katukipan, ipinahin didikan ka-K5, Jerwin Del Calyar. Ka-K5, Jerwin! Stand by.
6: K5 News FM Live Report.
5: K5 Jerwin, AK5 Mo.
8: Arestado on rank 2, municipal level, a most wanted person habung tuhito na General MacArthur, Eastern Samar hakaso nga frustrated homicide. Hagin dumarang intel-driven operation, han 2nd Eastern Samar Mobile Force Company, habarangay onuhan na sabi nga bungto. Gindumaran operasyon kakulup nga adlaw. Mayo 14, 2026, geng kilalan akusado kan alias King, 19 anyos estudyante, nga residente na sabi nga bungto, diin nadakop inihaga humhan warrant of arrest, nga gimpalusad hana Municipal Trial Court, 8 Judicial Region, Branch 3, habungtuhan Giwan, Eastern Samar. Diin ang korte, nagrekomendarhin piyan sa kantidad, 120 mil pesos, para hatun iya temporaryo nga kagawasan. Ini nga notisya, indorotayuhan DTX 500 at makusog nga pangon kontra high blood pressure nga diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra Del Calyar prang kampiyon nga balita serbisyo publiko kang kaliawan siya rin takloban nga nabugos ng sinarangan Bisaya sa K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
5: Alas 4:55 na mga ka K5, mabreak anay kita kadali. Balikan niyo taramdam na El Castigador, kataliwal ng pirang pahinumdum.
6: K5, News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
11: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
12: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
11: bitaw
12: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
11: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan. nga nitaas ang oxidative stress level.
12: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir GP. Basta gani antioxidant Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
13: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
15: tulog pud ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
6: Sa mga butika.
11: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
12: Gadahan ko lang tulog sayo.
11: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
12: Mighty C.
11: Aron mataas imong antioxidant.
12: Usarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
11: Mojod.
12: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
11: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
12: Correct.
11: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
12: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto Sir JP. Mo nang sa katapusan wala nay mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod say mahitabo, mabankrap siya.
11: Bankrap jud.
12: So sama sa atong lawas, naa ta aning gitawag nga antioxidant sing gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
11: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
11: Dili abusohan.
13: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Eye Care Drops!
4: El Castigador!
13: El Castigador!
5: Alas 5:00 na mga ka-K5! Kablason man kitan oras dayo ni mga ka-K5. Pero tatapuson talalay din. Rato na didigin kay mga ka-K5. Kanina, ha? Oo, pero itong mga balita, gabay nalang natin ito natin mga balita din. Halaba pa ito natin mga discussion na mga ka-K5. Kapartihinin niya problema yan na Senado. May tungo din rin itong war on drugs. Amula ini itong... Warahinin iba kundi an war against drugs. Amo ini ito naging problema, ha? So, banging ka makakasiring nga ito na problema in politika. Lakip naghihapon ni dinhi nga naging politika gihapon ito ni istoryahon because inin may tungod dito na pag sulod liwat ito Senado pagproteher nga madakpan ni Senator Bato de la Rosa. So ano't ginuuna sirin pa kanina? Ano't ginuuna? Kaya nung inengin pupudgan man lugod itong mga senador nga makaiskapar hi Senator Bato de la Rosa. So sirin pa kung may mga leader nga dagmit nga gindidipinsahan ito ni mga kalyado. Sano pa man gumawas itong bugkos nga kamatuuran, natural la nga mamamakian na itong mga itong katauhan. Ano? Kaya ginunahuna ba nira at itong mga biktima? Ginunahuna ba itong mga sindor at mga biktima? O kung politika la itong nangingibaw-baw haera? Okay, di rin na ito dapat kalimtan ang tunay ng hustisya. And warang ipipili ni ngaran, posisyon o kung na partido mga ka-K5. Kay kung itong ordinaryo lang Pilipino, itong ginakusaran, madagmit man itong proseso. Ano? Pero kung ada puder, itong nahilalambigit itong mga kaso, magiging tigdala nga may dadipinsa, nga may da mga hinungdan, nga may ada gihapon baga paghinay-hinay-hinin. Kaya man karigsignon nga kung may da investigasyon, indagmit nga may ada dayon sala o guilty dayon. Pero di gihapon tama nga pudngan itong pamilinghin kamatuunan. Kaya itong accountability in kaparte itong demokrasya. Nga itong mga senador, nga kumo mga binutusan itong mga Pilipino in may naghapon hinidnira mga obligasyon. Nga unahon itong interes itong mga Pilipino, love ina at itong mga intalong binayaan ng mga minahal na kinabuhi nga nawarayan busis, nawarayan hustisya. Sanglit mga ka-K5, diri inin kasinahon itong kinhanglan naton hinindin hi, ano? Ang kinhanglan naton itong kamatuuran. Kaya tungod kung waray hinin mamamaton ang mga pagkamatay o mga nagkamatay hadto pinagito ginaligar EGK. Ano naman la, pa, tipaunan-una lang natin masisiguro nga di rin na inin mauutro. Nga kung ito nustisya in parala nga ditong mayada mga puder, mga rikuhanon, ano naman la itong mga ordinaryo ng mga Pilipino hiniha. Nga nakatapos-tapusan, sala nga simple nga pamakiana, kung waray igintatago kay ano, mahadlok ka investigasyon. So amit din na mga ka-K5, dapat i-surrender na line ni Senator Bato de la Rosa. Once and for all, para masabtan kung may salabahira o kung waray. May isugin ni General Bato during haniya panahon as PNP chief, pero tigda ini nga baga lumubay mga ka-K5. And now, nadamay pa heto niya mga ikasisinador, pati pa yung talo ng idol ni Ka-K5 Ray, si Robin Hood Padilla, na himo pa nga mo't aksesoris para itong pagpalagiw. Hinusang nga, ipipinamiling itong balaod by warrant of arrest from ICC. Iniinuwat itong mga Pilipino, hindi mga sirin pa ito mga taga ibang mga lugar. Hininwat ko na mga Pilipino, hindi nga mga manhak, ha? Balitaw, ano? But anyway, mga kakitay, rin natin hinin may himo. Rin natin na lang din, eh. ini dapat ito na obligasyon nito gobyerno, obligasyon nito nato mga elected officials nga unahon itong kapakanan nit mga Pilipino diri ito nira mga personal nga mga intereses. Waray naman kung kita oras mga ka-K5. Sa panahong ang katotohanan ang araw ito natun mga naging kasagabay hira ka-K5 Carlo Arisgado, ka-K5 Jay Windil Caliar. Ningaton taramdan ginpadangat inihayo ang klinika D3 Bio the superfood the supplement mighty CD alkaline vitamin C ang klinika DTX 500 ang makusog na pangontra ito na high blood pressure. Ang araw ito natin yung kausa, Engineering Department, ka K5 Ray Varona. Batay niyo, sunod niya taramdan ng D3 Bio Evening Newscast. Ako'y ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinirang, ng Visaya. K5 News FM.
17: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
13: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
19: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
20: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha. Hindi in garantiya ang print options na Kloban. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
18: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
21: Red Horse Beer in Numan Whistle.
22: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica, the alternatibo medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica, the alternatibo medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
8: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500,
8: ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
8: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, alas 5.20.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Different Bio Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mga kagipay, bani natin magpasong ang mga notisya nga natin mga laray uluhan. Habalita lokal, trabaho sa City Hall, igbabalik na regular nga 5-day work week arrangement.
17: Frenchy Cumpio, agintaganin pagkilalahan ng International Women's Media Foundation.
15: At ang balita nasyonal, PBBM, gimbabasol hi BP Sara, handay tabunga kasamu kasinado.
17: Senate Impeachment Court, Hamayo 18, igin kalipayhan House Prosecution Panel.
15: At naman, balita halang yung galabasan, Iran, again tatahapan, again recupo and floating armory, ha Gulf of Oman.
17: Kiev, Ukraine, sinagunsunanin pag-atake, Han Russia.
15: At naman, balita negosyo, presyo ang diesel ng gasolina, gin kakabarakan nga maumento sunod nga simana.
17: Abalita kakaiba, syudad at China, naghimohin dating app para igpadis ang mga single ha ira lugar.
15: At naman, na balita pa og natakusog, Alex Ayala, masabak pa hausang atorneo Antis and Friends Open.
17: Abalita Entertainment, KDLX Love Team, gintuldukan na.
15: Mopay nga gabi Pilipinas, mopay nga gabi Eastern Visayas, madang tayo. Ang D3 Bio Evening Newscast, yan ang Biyernes, Mayo 15.
17: Live niyo nga mababatihan na K5 News FM Tacloban 103.1.
15: Makikitaan, mababatihan kami din mga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
17: Nga nahadatalihan aton ng mga balita.
16: Balitang lokal.
15: Sharito na itong balita lokal, iginanunsyo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga balik na regular nga 5-day work week arrangement. Ang Tacloban City Hall, tinikangan niya na nga Lunes, Mayo 18. Subay at tunigin na palusan nga memorandum ang alkalde, igbabalik na ha regular nga oras ang trabaho at itong mga empleyado. Ikang alas 8 ito na aga, kutong alas 5 han kulot, Lunes nga to Biyernes nga lang. Arduman nga nagpatumanhin 4-day work ukon 4-day work week ang Tacloban City Government kung pagsunod ang mandato na magtipid hapag konsumuhan enerhiya durutan na krisis.
17: Hakadugangan nga notisya lokal, ginkilalahan International Women's Media Foundation ang nakadetener nga journalist nga Frenchie May Cumpio como recipient han 2026 Wallis Annenberg Justice for Women Journalists Award. Ini nga pagkilalain ginhahatag ha mga kababayenan han media nga diripatas nga gindedetener o ginpripriso. Ni Cumpio ay nakadetener ha Tacloban City Jail Female Dormitory tikang pahantuig 2020 tungodhan mga akusasyon nga padayon nga ginalalantugian han pira nga mga grupo. Naghatagin lambragi Cumpio pinaagihan iya pagreport ha mga ginaaligar nga pananarhogan estado diripatas nga pagtrato ha o ha huron hangan kaumhan ngan militarisasyon han pira nga mga lugar ha sinirangan Bisaya sa tikang ha prisuhon o prisuhan iya ginpahayag nga dako ini nga dungog ha iya nga na nagpapaabotahin na durudako nga pagsaludo hadton mga padayon nga natuod ha kamatuoran nga hustisya. Sugad man naghatag gihapon hiyahin pagkilala ha iya mga abogado nga mga kaupod ha media. Iginduon ni Cumpio nga an iya trabaho kumo journalist in ginhurmahan iya mga ginaagian ha iya komunidad nga gindak-an. Sumalahan na IWMF ang kaso ni Cumpio inusang pagpamatuod han nagtitikadako nga hulga nga ginaatubang han mga periodista habugos nga kalibutan kundi ina ginsisirutan ang paghahatag hin impormasyon nga kamatuoran. Kaupod ni Cumpio nga tatagan hina pagkilala para han Courage in Journalism Award yan ang atuig amuhira ale Elahe nga Elnaz Mohammadi han Iran US broadcast journalist nga hi Georgia Fort nga usang digital journalist han Myanmar nga hi Naimin Ni. Pagdudumaraon an ika-37 nga Courage in Journalism Award han New York City ha bulan han Nobyembre.
15: Samtang, again, pangunahan naman ang Department of Agriculture, Regional Office 8, at doon na pan-distribuer, himbulig, pinansyal, hamabot 1,473 ng mga parpangista. Nga parag-umatikang mga bungtuhan na Mercedes Salcido nga giwa na Eastern Samar. Kailarong naman ini Presidential Assistance for Farmer and Fisher Fox Program. Ini nga financial assistance ang gobyerno in para upat nga sektoran ng agrikultura. Nga matun mga mag-uumahin humay, mais tubungan na parpangista. Para tun mga nag-uumahin humay, in may dahini dos ukon may dala dos kahektarya. Udo kahektarya, tipaubos nga kahaluag hanhag na ang kwalipikado nga binipisaryo. Samtagad itong parpangisda naman, kamo itong ngan lakip na ito nag-uumahin mais ngan tubo in kinhanglan la nga aktibo ngan registrado ha system han DA. Ang kada binipisaryo in nakakarawat hintag 2,325 pesos panuyuhin eh nga mabuligan at itong mga nagpapakabuhi o panag-uma haging kakatubang nga krisis ito na nasod labi na hadtong paghinitaas nga production cost may tungod ang fuel crisis nga mapabilin ang itaas nga production han pag-uma.
17: Hakatapusan nga notisya lokal, waray na kinabuhihan madiskubrihan o madiskubrihan ang usang lalaki o usang asalog ha Barangay Talisay, Hilongos, Leyte, Kakulop, Mayo 14. Ang biktima ay ginkilala kan alias sa Rio, 21 anyos, PWD, nga ginaaligar nga may problema ha panhuna-huna. Subay ha impormasyon, ginaaligar nga lumakat ang tatay ha na biktima para pumalit han ira paningud tuhon nga nagintugon hini Hireyo nga diri maglinakat wari magdugay gumawasan biktima nga na pumakadto hamay salog daraan sa kayan nga garamiton han iya tatay ha pangisda pagulihan iya tatay naobserbaran hini nga nawawara na ani anak salit iya ini ginpanim ginpaniling na diskubrehan ang sakayan nga naglulutaw-lutaw na hamay salog pero waray ini sakaya. Banda dinahan alas 2:40 kulo pa na-recover ang patay nga lawasan biktima hamao nga salog. Subayhan imbestigasyon na waray naman nakita nga foul play ha insidente nga nagtotoo iton pamilyahan biktima nga aksidente la ini nga nalumos tungod kay diri ini maaram lumangoy. Pero haluyohin niya, ipapailarom lagi hapon na post-mortem examination ang lawasan biktima agoda matudlok ang hinungdanhan iya kamatay.
15: Alas 5:29 na mga kakipay, manaton mga balita lokal. Higin pa lang at inihayuhan D3 Bio, the superfood supplement.
16: Balitang National!
15: Balitang National! Ato naman mga balita nasyonal, gimbabasol ni Vice President Sara Duterte at Presidente Ferdinand Marcos Jr. Din ito natamu nga kasamo kasinado nga nahasitwasyon niya na hiton nasod. Simalaha, Vice Presidente may natatamu nga abuse of power nga nakawaray pagtaho na institusyon ng Senado. Abot nga itong mga tensyon na sakob ang legislatura. Egin pahayag niya po ni VP Sara ang ginggagamit daw ang administrasyon ang tanan nga makinarihang gobyerno kontra itong mga diri na suporta ha presidente. Samtang nagbato naman ang Malacanang nga nagsiring nga diri ang ay gagaran mga pahayag ang vice presidente tungod kay waray inin basihanan.
17: Pagkatapusan nga balita nasyonal, positibo nga ginkarawat ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon Hanbicol Saro Party List ang anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga formal nga magkaurusa ang Senado Kumo Impeachment Court ha Mayo 18. Hiridon in kaapihan 11 nga miyembro han House Prosecution Panel nga magpepresenta ha Senado han Articles of Impeachment nga mga ebidensya kontra kan Vice President Sara Duterte. Gilalauman nga matambong ang bug-os nga prosecution panel ha pag-abrihan impeachment court. Subay ha konstitusyon obligado magkaurusa ad Senado Kumo Impeachment Court ha oras nga makarawat hinian Articles of Impeachment tikang ha kamera. Igin submiter han kamera ang Articles of Impeachment ha Senado didahan Miyerkules matapos pumabor ang 257 nga magbaralaod ha impeachment ni Duterte samtang 25 naman ang waray umabuyon ngan siyam ang nag-abstain. Ang 11 katawo nga prosecution team in kukomponer hin mga lawyer-lawmaker, anay prosecutor, veterano nga litigators, ngan mga senior house leaders, tikang ha majority ngan minority blocks. Nauna na nga gintawag ang mga leader han kamera an panel nga usa nga powerhouse team nga magpepresentar han kaso nga may profesionalismo ngan pagsunod ha due process.
15: Alas 5:31 kanaton mga balita nasyonal gid padangat tayo ang Mighty C, the alkaline vitamin C naghatag in extra nga protection hato lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
16: Balita International. International.
15: Ato naman mga balita halang nga ang alab na sano sa nga barko nga gitutuhan ginamit nga floating armory ha Gulf of Oman amoy ito ginaligar nga ginrikupo at mga militar han Iran. Sumala Maritime Rescue Management Company orhi nga nasipatan ang Honduras sa flag diesel nga Hoy Chuan ha 70 kilometro norte sinirangan han Pujay o Pujayra ha United Arab Emirates didahatong Miyerkules. Sumala operator han Hoy Chuan ingagamit ang barko kumo floating armory o istakanin armas para mga private security firms nga nagproproteher hantun mga barko kontrahan mga pag-atake han pirata hakadagatan. Pero aluyuhin ni waray pa makumpirma kung ano nga klasihin armas ang kargahan barko ngang kunhin o ang nagamit ini.
17: Pagkatapusan naman nga balita international, ginipit han Russia ang Kyiv hin pira ka oras didahan Webes Mayo 14 han sigilas nga maglansar hin mga drone ngan mga missile an Moscow hapagatake nga pumatay hin por lo menos 16 ka tawo upod na ana duha nga kabataan ngan dugang nga nagutod han paglaom nga maundang an gera han duha nga nasod. Sumalan Air Force an Ukraine naglansar an Russia hin 675 nga mga drone ngan 56 nga mga missile kaurugan nga target an Kyiv kundi in 652 han mga drones ngan 41 nga mga missiles ana na intercept hini. Ginpahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga 20 nga mga lugar ha o nga Kapitolyo han nasod ang naguba upod ang mga kababalayan na eskwelahan, veterinary clinic ngan iba pa nga mga infrastruktura sibilyan. Subayhan kapulisana na rescue ang 7 nga patay nga lawas sa tikang ha naguba nga balay kundi in usahini in usang babaihay samtang 45 naman ang nasamaran.
15: Alas 5.34, mga kakaypay, na naton balita halangyaw ng lamnasan, ginpanangat tayo, Klinika DTX 500, makusog na pangultrahan high blood pressure.
18: Vitang negosyo, negosyo!
17: Para naman na balita negosyo, ginkakabrakaan ang pag-umento han presyo ng gasolina ng diesel hasunod ng semana. Mahuman makita ang pag-umento han presyo han produkto petrolyo ha ikatulong adlaw han global trading yan ng semana. Mahumanan siya nga tulokadlaw han mga trading gumawas nga nag-umento hino 1 peso and 90 centavos kada litro ang presyo han diesel samtang 75 centavos naman ang iginumento han presyo han kada litro hito na gasolina. Naibana naman hin 20 centavos ang presyo han kada litro hito na kerosene tikang habao nga trading. Iniin mahuman magpahayag hi US President Donald Trump nga mag o naghihimatay na ang higayon nga magkaadahin peace talks ang Estados Unidos ngan Iran. Samtang umuyo naman ang mga nasod China ngan Amerika nga kinahanglan nga pirm o abrihan na ang critical nga kadagatan han Strait of Hormuz.
15: Alas 5.35, anaton balita negosyo. Ginpadangan tayo DTX sa Coffee Mix. Nagkapigandaan na dito sa Kapa.
18: Balita! Wow!
15: Ato naman, balita kakaiba. Higayon na ini hiton mga single. Usang syudad sa China, ang ito naghimuhin dating app o kung dating app para buligan na itong mga single na haira lugar na magkajowa. Gamit ang statistical data, kanira 640,000 yung mga residente nag-develop ang Guichi o Guichi City in usang smartphone dating app nga magsiservih nga matchmaker ang mga single haira syudad. Habuligan apps nga gintawag nga Pam Guichi pagpapadiso na itong mga single nga nanira pagkita e magkakauyon o may matching profile. Tapos magkapadis ang app, exist up inihin blind date. Ang inisyatibo ibuhat ang Guichi government may tungod kay humabubo ang marriage rate haira syudad. Labot lahan paghabubo ang ihapat itong mga nagpapakasal. Mabubugi hapon ang birth rate on China. Mga kakipayman natin, balita. Wow! In panagat, tinihayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
18: Balita Entertainment!
19: Balita Entertainment!
17: Para naman na balita entertainment, sugad kanda Donnie Pangilinan ngan Bel Mariano o Don Bel, gintuldukan naghihapon ni KD Estrada ngan Alexa Ilacad o KD Lex ang Ira Love Team. Nagpagawa sin official statement ang KD Lex International Sweethearts o KIS HX nga ginrepost inihanduha ha Ira social media accounts. Hapayag ang fandom na pagdesisyonan mismo ni KD ngan Alexa nga magbulaghin karera kumo Love Team. External factors nga ng mga tao nga nakapalibot ha ira ang pira ha mga rason han ira naging desisyon. Hakalayhin ni magpapabilin lagi hapon ang ira pagiging magsangkay ngan respeto ha kada tagsa. Nagpasalamat gihapon ang KIS hatanan nga sumuporta ha KD Lex Love Team nga naging lalauman nga padayon itong suportahan mga fans sa individual career han duha. Nagpagawas na gihapon hinpahayag hi Alexa iya X account nga nagpasalamat ha ira mga fans. Samtang waray pa naman na magpagawas in personal statement hi KD. Kung manonomdaman nga nagtikang ang Love Team ni KD nga Alexa han magkaupod hira ha Pinoy Big Brother Community Season 10 nga nagpadayon ang ira tandem nga naging magkatrabaho.

0: opening soon.
1: Igin pamaymaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 e medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa marusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop,
0: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: There's only

0: Podcast.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Hankinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha, Mayo 18, nga to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4, at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3 Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subuko na ito. D3 Bio, epektibo.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkapagana, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide! Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go. Mabibili sa mga butika.
11: Excel Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Narito na ang 5 minutong talakayan sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lamdan? Mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
17: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
16: Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
18: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
16: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
19: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses.
16: Mag-D3 Bio araw-araw.
17: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
16: D3 Bio.
18: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
20: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo, sa subok na.
21: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
20: D3 Bio.
22: D3 Bio.
20: Health News.
18: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
20: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio.
22: Dito na tayo, sa subok na.
21: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
20: D3 Bio.
22: D3 Bio.
20: Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio.
20: Health News.
1: Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth ngang prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
6: D3 Bio. Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamaga ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka rin ang deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
12: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka?
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mapali sa mga butika.
20: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglaw.
20: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
21: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
20: Correct.
21: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
20: Lagi
21: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
20: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
21: Correct.
20: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
21: Mahal gyud oy, basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
20: Hosto.
21: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
20: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
21: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 ug Mighty C ra jud.
20: Correct,
21: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
20: Husto, Doc.
13: DTX 500.
22: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose. Nakakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
20: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
21: Sa mga dili, tigkaug-utan kwartahan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
20: Ah.
21: Number one na, cancer. Mm. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
20: Ayay.
21: Oh, mataya ang imong utok.
20: Brain.
21: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
20: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
21: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas o utan niya, inom o DTX 500 o MyTC.
20: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
21: Nya, imo na nailabay mong tab. Wala wala mo kagasi grillo, di ba?
20: Oh, wala. Wala.
21: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan jud mag DTX 500. Inom pug kag MyTC Sir GP kay mao jud na ka importante kung mag inom kag DTX 500 og MyTC.
20: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
21: Ug ako no sab si Dr. Miloy magaingon, maayong lawas ang pingan,
20: dili abusuhan.
0: DTX 500.
19: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! My puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.